Ye me samo so nganke ge ka kem ke wola unta ke gawa jo tu ang a chia ju jo ngum kum ta a jo a chu a ku jo tu a spiritu nga gawa ju msita ke ko man ka e masa ka e ka usisi ke ang ya

0: Ya gani kunak ang hi ag de gi chot thong khom ko sun wan isu aga gani kunan tik gon hal man ngan ti sa aga chon kan hi agia kham sun wa sumitelon aya kunak ang sing de gi chok wa na u sa ko hun ki gani kunak wa n plisa ateni gi un ang nawa onur sugu ge ga ngam gu gi ngwa kham ko sum chima chik de gi ran gu kun sa ka hi phule an chik de gi ngu ge panga ya en ka hi teni gi kham kham ko sun wa kai kan aga gani kunan wam chang hum yi ng hiya siwiri ng ay fasi lagam cha wala diwi chik digi ya uhan akhiri kham cha dira gya sam chang hum ki iska FM
1: Amek dhe sika siwa iri amako 5 minutes dikin gya kwan tim pamba dira duen kwa mak tam sike kye kirita dina a ngay di bori si kum ka tam meneng si bori ya go di monika nzunga Minister Aro in Tara Anizi Demarco, John Steenhuisen, Ham Italia ka kwa kwea, Francesco Lolo Brigada, and Data Kaikuen, Esika Tarota, Desentatin, Tonisa Agidoruk, Izi Kwa Kaite, Zaruk Ayahasi, and Guyam Senago Kun Sentati, Tara Anizinza, Zaruk Aisi, Yam Senahasi, South African, Italia, Si Tara Aniki, Bisahiti. Kuji kunkae kapstatiki mbapire tekin sinagom stenezen kuyako anka te tsara anina tsaro ni aneke huwa di tunka kuji ikamu sake khasa he tsinza sina aswirika go anka rakhu ya ha 650 million rand per year siki siya go dam ma kham aneke kuyako anka go kai kuji tesina khunon deuta kheri oji siya go rita Departement de una un kaiku ani tema kuna khana ani ki kuya ku angkatim tse sika tia unji wa kaite ina musika kara ko sit Afrika kia ko kana hiti kwena a kaiku ani zi tenu anamba pira zitama tseka sinako kuizi swirisen veta anadu kuturuhi veta ta unwa kata kara ko kua unwa ta kandinu tamba pira kaya tam Nkhojik uisana tenge ten vie keziki. Ta mwaka kwa South Africa kia anakwa hen kwentia di kwe khasi he tui tui sena tenge. South Africa nge hen tam kurisa ki khana ane ki honor day sen de saisi omba pirana. Hi uin ki kanko kwena kuka rako an kwa uro hen muzika kiare sena him. Kuya mwana kutte haa kwe departement na ki. Crispin Piri ankaratin kwe sika. Tia unji abasiya khatnya khana khwena khuka de khwe tlotlwa dem khom ana zaro qaya ana gedi veta ana dimwa ga dinya dukuto ya de khwe a South Africa ke qwa khwenu ana kyare senta Gauteng si police commissaire sen Tomim Tombeni a ga de firika kwartale khasi 2025 Tanyam senahin haki, tia ngeku mborongaji haji Gauteng province siki kurusen keretin tam. Tumbeni hoja kuyaku angratin portofilia kumetiena, gemeenskapo haki kwe kawa e jaro kai kwe nano Gauteng ki veta kha konandeta kai kuji tesinati mborongaji na ngeku ji yanyarem kinyam tako February mkwirim kindouta iha tinre tam. Ntombeni aga de kham aniki kuji aku ana kako kwe di ngiku kwa nazi ya profensi ki khasi ya kawni sa kurusen kere dintam. Te borisi kheri oya. Wara ajuro ko angu kwena isi pingo da kite nga o siki dawa ngaki. Tia kwe di wana kusuru kwa I khojia khana e si oro dam. Mwaji wo sena din da tlou kwa de kwara asin kwe kuta din kwe a seite derbandiki nga khojia si wo da gim. Ako kwe a mambira ki zawa kwa kwara asin kwe kuta din a nga khojia si ako gyama kwa din da kwezi kwa dim. Porisa nanu kwe di nwa anena o kwa hen kwe di ho sesa ako na kana hen kiaro karakwiti siya kwa na sesa ako muka ndo unwa jina

Kim cha wala ki chik di ya waling ki akhir ki SKFM FM to li magi yang ambu ngi wa SKFM FM iwi teng ya tang kam ka gen hum yami ng arverten mo yon adi wo komiti kang hi a chik di gi tra kam kam ka sen u cha ki politika ng ka vi koma ki kaw kang a chik di gi kwa ngalu kamo kwen ondur suku yi ati ne gi ya un a kamo kwen ngawi kang ka ti ki firin tu ndak yuni kang hi firslaka ng wisi si sik di gi cha hanan akak ok tak tak ke tik de committee ein akak ong ya wan kolet van zelhaus yang ahwit tamani tik de gi ong parlament ay ngang ka hek de gi khong chang ki mesan smugo gi hin subisan verslag ha yang kan sing agya kham sun wa 20 nak ki uni ay gani kuna committee ay vi koma ka ong de gi ya khwe ki gani kuna ko mugo gi hin thak kham kham ko sun u khanu yi kang he tik de gya khale u national ai jango gani khunan zulu ai atakao yang he tik de gya wa zulu zentini yang he khawit tamani atik de gya o ku yang khal mangang kan ta ki kham sa u kang he tik de gya wa tik khoing gi kula khanu ki kama ngol dol gi ga jigan gani khuna gi kula sit african ai chwangon zentini kang he ya atik de gya ngwa o ku ya Kalimangan kang ki di a ng aka kaw yang gya wan, ko din hel Luis, yi a gyan twa kam kam gwa sun u di kang aka gani kuna kang hiya gyan gwa besug gya gani kuna kwa n. Sit Afrika ng ay gani kuna ki aka kaw tak ta ng kalimangan kang yi gya guli kam gwa ta chigang aka gani kuna kam hong pangka kain sun u chigang aka kula sin. Politika partai kang hiya a gya kuya sit Afrika ay gani kuna tini gya gya tisa uwa yi ke kam hum panga kai hum wa tu chigang aga kulasi kang he yi gya kam sung wa ti kang kalman ng gya wa chik chwen gya kula kanon. Fiko ma kang he chik gya wa sar si yung aga gani kuna ke falkan yi aga gya ng derben aya tila kambu kunan kang he gya kam kam kwis un anga wa fiko ma gya ng he gya chuki wanan di hartaka aga ngam kang he gya wa kukuhin aga gan. Kan ngaw si kan gya sun uwa dolems ki gani kuna kwa ng veki ya ng aya chon gani kuna yi tig de gira chuki wana u ngam hanka ng plisa wa agya ng ya taki nintak kilo kharam aya koka yin yi tig de gete wana roli aya ng kang hiya gya ngu kama ngole kan gya wa parazel aga kunan fiko ma kaw yin ki giga kam kama kwa sun u tik toing gi gi atama ngol dologin al gani kunan na kam kang hi atik gi gi ngun sit african a kuna tik gi chogi wana u ka hanga ng ka hi teni gi ya ngun ya wa ngum ka hi gi wa dolims aga gan hi tik gi ta chogi wana tan ai fasin ngole kang hi gi wa iran ai ngol ngun timina ka ng agi au ku ya fi is a ke gani kuna kwa ng ka hi varski wang sit gi chogi hana gani kuna kwa mugo gen to kam kam ko sung un kan ngau si gya wan ata kau yang he gya wan minister petalan sakan aiwan abas arachia kang he achi de gen hugo ku ya halmang gan te kam kam ko sung chigan aga gani kuna gya sung wa khabit ya aya kuna hum ka achi de gen wa fela khan fi is a nakam kang he khabit tamani gi kam sung

Ya me samo soye ke ke ka ke ke wola ngxuma e masika maqhayam se de ke sising a geng ntik tawa yena 20 ke konke radu x ke fm tete masika maqeta sa qe u ngxuma si si ya qaqa khwe ke ke mhm ke ka ke tsamtsuma ng mse de ke qa ya wa vusta kha vusta kha ka ha a ti de se ga go a ikam ke ka ti sweetali na mhm ta ke ka wa ti ke a ngxuma mhm ke khokuma ngxuma ka ke Mohunsung manichwa yo ya kita kwanawa Jusisi ki akala duwa ka chike mke kokuma nunga Mseta ki kawa angunwa gu atututa atratara ngawa Taki kawa chike wa chinga uke ya kwanawa ka chike Muka uwa dorupa nungofu nkalingi muka reya lukasi ufu angunwa wakwangi Taki akaunta muka taka idisika ngayichwa ketola Ika njilichwa kitola, ofwa anituwa ta kutola ta kasha nga ya kukuna ta anga wakazaku. Van hatu nga ya kuta kawa kachisike anga wako, hei ama wachikulu nga tuchi ngeke hei waka njilia anzee, nga anzee. Toto ani nga anzee, kwa tike hei waka ya mhe kaka kibika nga, kwa kafu mananai hei kanchaika Auga Kumsen, arm, said a girl who more go Kumsen. Over what is it to the git hole of whom? Tigisaki Habira Honda, Annie Tigaha Makle Katisan, Sabatui come here at Waika one want. Oh, I tea. The girl Tigaka Jojoa, a torch and Kali, a torch goa. Da a torch and Tiga Hasi tea. Da go at that tongue, gas as gagget and come away late. Ku drinki atin tiyem sida gen khali ngay dewe ki o ga khun ki ti gisin gai ato hi a gao khama kwe da mke hi wa frukhti ga tani na ku atin kama gus ka ki tin kopo atin a kha da a ta za bar di ga ti dungi ka ay ka sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a kha kwa da ka ki tin a go ki koko ma ngu nga si atin go da nga si atin khali ngay ato a tin a ki ngu a kha da a tong a kha na ka wa ti ki tani na wa ti zala ki a ngu ngu ka ka ku ka sing hi a yu la da ka kota ka ti ka o da ka sing a ka dam mhnta ke kawa chike wa chijala ke angu ya ka chike ke khokuma ngu ka ita ke kawa ngoli kula tau he a ke ani tu chi ngu ka he a tama a kuku na ufu manda kutu wa mhe mkwe ka kwa a tama a ita kuka za kuta wa ufu tola tika mkwa kwa a tama a ita kuka za kuta wa ta nga wa kwe he a tu ta kwa a ani chike he wa ka ayam he ka chikolo ma utang ko tuwa aku ka go ta chik ko ko hm ta ke ochili aku tu chik ngo ochili aku u fa aku jila e to ka ngai sa a wa chike he ka ma ko khwe ke mko program kya chang program ma kom ta ke sing ya e program ma ko ta ke ai chike he asin ta ko ka usika kala tuwa ka ke a ta ma shu ma masu

0: moro moro tam tum kama di jala tam ngun kai den di kalumi a itunga igwe hezi mutu ngama peter kama tam tua kala tum ngam por kama kai wa teju jala tam kama di jala kabi kala tum di da singche gum ge kangu kai ka bangga ga ka kuma ga tuwe di ga ga dihara di kam kwa kam ka topi ga ngewa African abura chigi sugi chiko afor tam ki wona makua kam kung kwa sum tuna mona mu ya di chaka ngwa san hezi ge koi kwe chigi sake gaba kwa chigi sake kholi kwa. Aha. Kala mkwala singh haskidi nese ya uwa sani chigi kwe wa. Moro mtu mwa bitara majala, kaba jala majala.
1: Moro tunga igwe. Katkata kanyi nke miki makati gwasi kama ngawa ii.
0: Kama singh kwa udri desi ni yari khali dem ki una chik kwa hiki kholi South Africa. An khali nkhali. O Afrika nkhali nkhali. Yi nga ki kum taasin. Masin chibu na chika mtu daki kholi omge yu ya ngawa kiwa pungu. Kwarang heke masangu. Bura ingi komchi musu wakan dua masin di tudagi kau ga mugutu kajala sing ka iya komachi kang kang wa kam hiya ta uyang komachi tua wia chinga wu tua gising ya tuka chi tua ingi ungai me uyi ki kom dina gi gia gumi chi ge skapa
1: tongba igwe ta dani kali mama kwa ke kam kam dagi tsa Afrika
0: ka masin ka wang kia daisin yar khali edia masin gi gawa dani kan sa chuan nuwart uwas lak dani kuna ge South Africa dani mitung gama peter yi khabi ki chik gai gai nga dege tumina ogi pita skapa hege gumi hechige kuorang hechige masangu yi ge sing nga dege o kaya kwege isi jama chunga isi muku sing ga ya wuna ka ya wuna kumi waka nga kaka nga nga ujum yi tene ga chitwa yge sing kawa chige ya kula chungu ke mkongo le nga Afrika chige singi nga hengo le orshi ka techi kana sa chunga N4 handle chige ya nga dani nga tijangu le nga
1: N4 tunga
0: yi tene kia chit kwa ege chit kwa kam yi nga tege o magoswa eke wa chipanda kai ku wa
1: chipanda ku?
0: Chipanda ku kamasinga kawa ifuor handle
1: ifuor?
0: Ifuor wa chipanda kai kheng kanaka ngayi yi kheng ko damtana wana kage masin ko kamasinga ko ma wana kage ka kwa ambara kwa ko chao ta kare nul kang kare kwa ka angsika chini nga waka ge mali kaku wana mali taka tuta wachiga wachi dilo kama kwe.
1: O, tongba igwe, kanga ma kwa ngike cha kho nga ke chipanda.
0: Kanga ndoa, tongba le taga masinga ke wachiga wachi kao, kenge wa mngole nga wa Afrika. Ka masinga mngole nga bora mese ni ka mwui mwia TV, ka ntwa ngi kola Afrika, ike gya dorupa, melulu mese ngi ansa chunga kawa gamsile kwa ka dorupa. Chitwa ngi gya wana kawa leira kwa nga wuka plasta kwa wofman chitwa ngi kwa dorupa ndoa. Ta masinga ke chibusa na masinga mkwa wana ngawusinga nge wa stam ngawsing as machwa mapangupwe kele popo ta masin bura singi ge kana kau atwa ngi muso o kana ngui yikuke te oyne me ka un khoge ngi me ge ko un ngagi ya kaka tata ne ko ngi magoso i gamane twa ge sin hin wa chinji kama wa khaya kai i ma tsegi pungu ke te panga wa kwe ka dibika oyi i gam si sin ka sa chonga ma mapangupwe ya besa ri gani kuna kan masin ga tsage le popo daga kya wa ko e tsotsi wona kwe ka te ba kwe ge mangoso atasin nai aga ka o pungu o chike wa mogo swa tipa nga wakwege chike angkula kungi aga kungi kunga ta a ya ta mani asin nga kama duturo kam singe chike fuori ke mge wana chiku kwa kawo ke mwole ke Afrika ayi yi bura sin mani asin nga akula dokumenti mge dhala che men kwa kwa chike mge nga mge nga mga skidi nji nguye gya mge nga ya mtuye pa nga wa chike ama chike mge o kama asin nga sa chunga kake arhi luwak
1: konga igwe arhi luwak mamsi
0: akhir lokh kasi sa swa ka ke borda wa akhir lokh ke mugu ka koma ka ba chi khoya e khawa gas nga e ya ke pita chi gesin ya ke ngi chi ka ngo kwa chi ya ke tumana dorpa ke ka ma singa ke ke wa Africa bore gani kuna ke khali bore gani ku wa nge mi gani kuna ta ma ka kula ke ke papelu an nge sing da dan ko sing jom ke chuan family yige gya chuan sa chuan khau aga ngin kas ke kwa circle a forum ke ikran iku ge wona skungu aga kasin ge chi twa ge singa tepa nga makwe ga mwa kha pungu ga ku uzela ga nguma yi sing ti ge sing ka sa chuwa rail handle ka wa ka hunu chi hunu tsagi chi ka ma sing ti ge uzela ke ge uzela ka ge aiser ko folsi he chi ge hi ka ma nge ka wa baila ge african chi ma sing chi ko kesi ku ge kum khran ka sa twa pungu ma sangu a kurin ka singa wa ka ku kama kumnen angumdansin katige a gumakan ofo gumgati gbe ya wuzala ka tika nna ti gbe wa kuma kaidi ka kumka Skungu, ganging, what is singing with like a hair sound tum? Hairpungu, Kapungu, maga sound tum. Young Hamas Angum, Sangu, magazi, I was a laka. Can go in num, go in num, quesan, tama singing, kawachi, toikiwa, muya dig to the gate, or come away. Now, that's get swing a yachter for samalars. Ye kawachi, toigi, cooking you going name, hey. Forka, makwakichi dangole, ye get in name, hegan kawa, scapa, gummi, pembe. Dama, ye to the kugu was langamigan, unga, kaku, guniga, Tama bone get does which them gungole, ye get it never can't uncle. Takuna can tell you to twins at question that Alagas in Amutran Ganesin, they go along here, was like a twin namegan, on namega wasla. Tachimona kia, winwa, two twins at one question, you go to me down on Ganigan yatra card, Garrison can call at Eme, Oga Gargon than Horn, Swat Emma Utrayagine, Natigan, that they all quit a travel gunning with all collier, the trap, the trap, traka yundua, the crashing that cover gunning me. Dank amasin da masin dai yin kwanta sigal ka daga ci twanga bona ga tigbe yige ore talaga ni nigan kan kwanta kakaya ci twai mu ya digan wa san agaga ga masin chimbu wa ci twang kan ta yi ke sin ki tigan kare ju dat ya ju la kulma ju ka ka uwa o ju wa ganin nuge tige a ka ci gbe he duo tema he nga ka u ma kulju wa tuwa mta kulju wa tuwa ne mita una ki ya kun ka kokum u Na o dar disin o ka kosin ka ke tike ke tike divan ka talking on na to in on ge kuma ka to in on ge agunia ta to ke ke wati ganwa kan o ga tuga unai ko yin na me ga gumi pembe ska ku ye ga tan ke kuma ta ga masin muku to ma mu ya diga wa kwesan bura sin yin ke wa aga wi for ga mako ke tike yi ku ge banga kai ta ma kale nui Sintogis aque, the Masaga Sangi, Andra Kangi Gangrenu. The Gamge singers as a Gamasa Sangi San Yachters ye, Chi Twanki two gang me, O ying it tramco, to the kid calling no Chi Twankia, Chi Twa Jangit the Molekia Makua, Bura Tausin, Tamaganigi Tigay.
1: Tonga Igwe, Gunnigate Kamakwe San, Matres and Kamakweka, the Makorin Hika, the Tang Hamahati Gang Hika.
0: Take it to the Tonga, Kagachi Twaikage, Yunga Eki Tassin, Ingram Heke Kubanum. Igu ngim tasin dam ke guzila ta kage waiga ta ngi guzil kaika chinga igi ke kawa mu ogi respect ite lam kewa igi ngi dam kewa chi thoiwa ka aga sin kao chinga aga kham kao tu aga kham kao ne min aga thak kao he ne min a yunga kao ngi ngi na mega tema ma guzila ndan ke na mega tema ma yunga digi thamam tene ki ke ko kham ki ngi ge chi thoi ke om kem ge gi a spirit tu ye ke mu ta ngaw chi thoiwa na a he get come. Before Blake Masin, I don't get daggy cooler. Oh, Chimwachi the head that water, Mchitoku get tray. Gada, Gadati. Meet a lesson machine to the cake who come with the team who will come day, and cross Amasuma, Kwasa, and Kadibi, San Adamas Adamaswan, and come away, he goes an ayah.

Nexesika tin idiotic amahan, de borisikum got some men, timbamba did a doing, comma tamsiki clicked at dinner, Sibori Tiago, di Monican Junga. Who am I quiz ya sweat that dim? Had they e? Sika, by goody a conca, that dim, Madlanga commissi quina, sisse, his and a gohanki, camera o gim. Mborunga e sika kai sina de rasi e tau ni sa ako e sina ko kongo. Dole mse kunga e ko kau hi seri a eratin ta kite inga o e se di Johannesburg kisi wo sina e gim. Veta amanda ako kunga ako kwena khana se sa zia duere sin inan tu dam ki kunga rangi. Siwa hon erte ingi e ko kilogram ko ka yin sa e si dole mse a si ako wo sina him. Kwa mua e kwe siya swe tatin kwe uka e sika. Hana ane ki kuya ko angakara tin khanzar. Mporonga jinsina itam sikin dawzi ya mua hiritam. Vusi musi ket matlala, mporonga tawni sa hiya him kum ane sikim. Kuiji kwa sena dem. Taktisi taktisin ku tawni sa sesa ko angkwena hana ane ki borihe kwa khuru dim. Uyizi kwa hati ziko kwa te matlala kaw kwe khama wo himborunga kaw nisa se sa ko kwe naki nkwiri kara zao kwa nazi aki kumuse na him. Uyizi kwa hati zi matlala angkara ti himporisa na ndeta kham mzarutlai ani zi kumwa hii ti khoji tse mkwe ta. Afrika maye buye takti sen bevirenge khana aniki waka de tse sika zarok ai amwe ko khain ka imboronga di sesa aniki o kwesieti firoskan no falke na di ofisiri a Ibrahim kwadande dam tam di polisa ki zawal ko kwe khana imboronga ki tesena hi era tin dakki ten ga we ki dwelem se se Johannesburg 2021 si wo sina hi Ngieti ngwe siki ngza khose nji khata he desina di. Kai kuji kumu tuyo khouti a siko woyti ngtam sikim. Afrika mai buye ngamkwe na kuyama kwa kwea. Sydney Baloi angakati khana tse sika kwangakati ministeri a. Nupori saki manda kwa kwea kanu kadwa ta ata zaruk aiti a kankai ongwe ki kiava siri jinde ta. Bloemfontein dorope ki teksia kuruwa kwa kwena kwa matam sika khana zaruk aizi ya nyamu kara khwata ha uka sika teksi ji kya hai khaen sena tinkim teksi kuruwa kwa na khaen kara kwa ti ya houtu ji kwen undoma kwa tinji a dao siki khaen kara khao tim ngea tin kam kwa ji ki kuma a kuji khaji he suri sena tin municipality na anisiki kuita waite he wose ni yana tinki. Teksi ya mandago angkwe na khana aniki angkate. Tamji ngye kwa hii kuita ujikhan kwa hata hii tam. Hautu kwena yata numa nkajiki anasi no kain kai no guiti. Nga uji muiko cheka kaiti kwe khana municipality na kuita wakweta. Te borisi khiri oe. Mborunga taunga za kwara ko si kantenu. Tesen di khoji omba pira na kresika Belfast kriti nga kwe hinyamse na kwa tiya ha. Sudan mwosika kwa di kako kwe a. Ewa kwe ti mpoko ka kya uku mborunga gim. Honer di saisi kwe na khana he tui tui te nwarti. Irlandi si borisa ki zawako kwe kwe amiko. How to add ubi tinki mborunga ki te tinye ko poko aga kyari tinkwe a kham me kwangara huitan e sika tau kaika waki siya ko te ta tinkwe di kong sakya mborunga a nako tse hwa di ta ama ki wana ki fierta ka kwirik ako kom kyai tin ma kham a siki tong ane ziki tesina tim politika parte zi North Ireland ki tin zi tse sika waka de Mpunga na amu siki anakotina ina tui tuijia ina kainka sesa jinyam sena kuhaa tamsiki. Te tin iri borisi kheri uwe,
tamete kisi ya kutoa alfiri ya kama dikwa dik borizia dik

au voshimoshikat makalan kang hising agian wat kamagdo enlakteng ay kisi ki kang tigdigya kaman taktik operasyon ayigani kunan kang ngawsi ki maklanga kang higian wat kamagdo kosaki halaman ngang kay tigdigya tukugu tigkwang digigin amakandiyan ngungan ay ki kang hitig digigit kama sorry ngungan ay ki kang hitig digigit kama makala kang him halaman ngung please sa atin ni git wat kamagusinga gani kunakwa Afrika maya buyen kang hising ati gigia tong kako mako gigia kamsung u manako kakang ki gigia kamsung u ulang ay gani kuna virus kan kang hiya gigia okuya fal ay gani kunan kin ay kakao yang gigia wa Ibrahim kwado kang hikwit tamani sa agia un ang ngawagangan ngong kakakcha sa ang si gigia kamsung u plisang ay viko mang agatong gani kuna kang hisi gigia tuko na ngawasagin kang hiya watulim sa gani kunan kang hising agia sing wa Johannesburg ay kuna ka tibresin inan tuenda ay chong kang hing kulantik di game hugay pangay ayin ngay yaglang hing ay gani kuna sing gigida tuking hing hula kao cha sa nagdigigin amakan deyan kang hising atin igia kam kamo kwe un ang ngawagdangon Afrika maya buyen kiyo kwe hana kawan chik di gya wahasin ni buloy kang hiya agia o kuya minister kichik di gya plisang ay tumina kaon kan kichik di kwadwan kan singgia kam kam ko sung wa wala ya ang hisa chik digi chukwe panggan kala mga ngang singgia ngun hayata ki sakto chik digi ka chukwe kawa gani kuna kwa ng teksi ay viko ma kang hindi gyan ang blom fantin ay kuna kwe ngang kang sing agi tatini ha un ang nabagka ngang nakam ke mirakan ang gani kuna hindi gyan tagi tuitui kama kuya gani kuna kwa ng teksi ay viko ma kao hong kan ngawsi chik digi awa katro kan hit digi ngon yivik koma kan gani kuna yi atik digi dak tui un an ngaw yivik koma kit gangon kam sung ki spani hong yi ng hi khawit tam ni digi chuki sung wa chikan kit gangon kan hi giyak kale u manisipala titi ng ayik gani kunan kan isti ni giyak kale tui yi ki kankuin kan ngawsi gan hong go diwian teksi ayi vikoma ko gani kuna gyan ng ya tagin halima nga ya gya kala tu ngong kakayi chik de gye chuk ng ta kwe ki statu yang ay kunan ng agi kham sung un la yang ay gani kuna ka he tumina ka ong twa gye ka uhaya ki ching nguin chang ay fasin kulipun ngayi ka ngay chik de gye tron ngalu kama kwe ka sing agi ya tui tui kama kwe kaan chik kwaing de gye ki kama ngol dul gingak de gani kunan kan ngawsi ki Belfast aya kunan kan sing agi ya kam sung wa chik go yang gya wa sudan ayi gani kuna chik de gye mongi nga dol ho ki chik kwaing ngay ki gani kuna kwa n chik kwaing ay kisi kan hi agi ya kam kama kwe uwa un ang ngawa chik agi gani ki Irland ay plisa viko ma kao hong kan hi de gye chukin ngay uwa to hong ki gani kuna kwa n lakaw yang halaman ng sing agya kamsang tagi kalat kam yag digyan ng hofu ay gan ka sing digi cha subisan ng wagin huli ang chik digi ki panggan kang hausi kang higya wa fiyarta kang aga kaw yang chik digi ng kwe sa akuya huli ang ay gani kunan politika partay ay gani kuna giyan ng yatagin nor ke Irland ay kuna yi ati ni giyan ng tisa ang aga krisi kahit ni giyan kam singan huli ang ay gani kuna mga digi cha tisa ang wam chang hum yi ng hiya tinirin ay fasirik am chawla diwi chik di giya uwa dalfirik kham chad dira giya sa ng hum yi ng hiya sorry am chad dira chik di giya sa am chang hum KSKFM

Ngqo wathi ke angathi ke kaqwangqa yamo ndayiye ke intyamo ngexinku ikaumkhe wa-SABC ibilungisa xawusi ngekonke XKFM ndayi onqele gxanqa prezenta wamixa vani kadala ngusaaxinku ikanti ke kalungisa uxhamqwamo ngeke nceda cemka ngasaaxinku ikangowacem ke wavumstar ike wula awa elfiri ke konke XKFM ndayi eke nqodwacamnge kawisisi ke nqokhamacamnge kawisisi khe wa-SABC ibilungisa xawusi ngi-SABC ibilungisa qwangqa aqwangqa achwa Mak am ita jewis isi iya kalagin aligangwa juge konke khaso night aya program de yegit incha monke program ka ngkewa SIBC ibilungisa kausinge konke XKFM tam episode angwa kalawa alungisa monke tiki kang awa multiple chemical sensitivity kakon ngaya monke tiki honga wuzela kakaku ikungung wa mkanku ikan wa kalaga din aligangwa juge konke radio XKFM ngsa atiki kang program wa kalawa kwa hewa ton kwa Kukumangun bunga wisisi iye kwa sa XKA FM ke wala ng yang Sikamangwa iki kukumangun ka ng wami avanika dala Teng legangwa ju ke kongki khasun hait aya program Ta mkankui ka mwakalagam kisa Taka uwa multiple chemical sensitivity Ta tiki kang mahasun kwa ka o tiki kang anghun a ang hi kwa kai ka amani ko kwa tang hi ta ke ka gya a masa da sa ko mo te ki ka chi chi ki a kwa sun he ang ne tho hi a kai kham ko hi o ko chi chi ki a sun hi a gang ma kwa jo o ama sun hi a kwa gya stris a kwa gya ang ke we tho hi ma lo kham ko hi kana ka khang ya te ki a gya kai ka Tagatani ni akong ya mo teki kau tiki akwa sing ya akwa wuzala tiki kang awa matiti gani di tiki kong lima kwa ke wuzala ya e matiti ang atuhi ngalo kama kwe kunine kuna kang akama tagatani ni awa na multiple chemical sensitivity ya o katitiki akwa wuzala akwas tiki honga wuzala kako jawa ngwa tungu Aga atuhi ngalo kama kwe di kama wa ngumgisi ngay honga wuzela tsung di kama wa tsung ohe tika na aga ka atuhi ngalo kama kwe kunini kuna kang ka akwa sa aga na katini na auta kang hedeke agya multiple chemical sensitivity ta tiki kang ao he tiki kang ao he ka kang hedeke agia cikang o cikang kakong hai agi agia kai ka ng ka uta ka thota ang hu kama kui ang ngung ka uta ang ngung tenini a ang ngwa kama kui ta ang kang ngu tenini ka ta ang hula ka wajiji ki hi akwa asa aga hi tuwa pani ngaw asa ahi ka ng atoy ngalo kama kui kunini kuna kang ka kama ta kang hai agi agia multiple chemicals sensitivity ya ta chi sungka e he kante ni ya kha chi sungka chi ke he ka wa he agwa sa ka o agi to ma ko e kan chi kan gya he ka ang hu a o ka ka o he ang ng a ko tu twa sa a wa mki sa ata a ka ka agwa sa a sungka e he ko tu tu jala a ka e ka ko pa si a ka no ka ng ate ni ka mata agiang hula ka di kama wa japong sa kung ka uzala ka ko jawa kung chung di kama wa kay ngum gising ka kung ka uzala chung o chung o ikang atoy ngalo kuna kang atama daw na ka di kama wa matichi singam ka at sa di kama wa kay kama wa kulukali chikin ka kung ka uzala kung ngum hika ka kung toy ng atama ko kunini kuna tini kang atama tate ni awuna multi-chemical sensitivity ya Masang ta kaw tisike hi ate ni kwa sa a chuli di kama wa chuli a chugule tani ni a kali a kunini kuna kang a kama ta tini na a wunang hula ka o kama wa dizili sanga singa cha a to di kama wa khasi cha yim ka wuzila ate ni a wuna chika o kama wa gokulung aga tindrasi di kama wa gokulung aga ka tindrasi aga o sui si kana hong ka chaka ku ku sui wa do kulu tindrasi kaya agi ku agi tindra agdo ku na tini ni ka awana chika di ama kwa ki sa

tinda singsika tindra tsinga a msida tinda singna a ngathota ka ngalo khama ku atene ne awona tsisinga dikama khiwa pini atsa dikama wa a tinda singa singka a uzela ka ku a wa kuranda sing dikama buku gawe sing mkasing a tinda singa nakawe akwa akwa ki saya a kuna tene ne akamata wana a sensitive a tamasing simptoma singa he yang awana awana a ngung ya kwa a kali a ngung simptoma sang ngwa kawa tsitsi kang he akwa akwa gya kai kang a tswa tutuka sang nga ang e masung ta sitene na kwa muteki kawa tsitsi kai he akwa gya simptoma sang ng kata ma a khas nda khale guya ma khota khona ta a tsuang ga na nga ita ta thota a khama khwe a dum ta ma chi o no ke atani ni a gya a atani ni tsuwa tutu ang masinga wa ngung a tsuwa tutu wa ngung ta ka tani na o ta a khas ntini ni tsuwa ngung sa ka ta ma tsu ta khala o ta a o ata ga ma ni ata mkwa ta ka tani na o ta a ka tani ka da ma wi ta ka tani na o ta akhas nga khang ta atani na khu ta atani na nga kula qeng ta ga uta anqinqa tani mota kho ka ta giang la tsotu twa ka ta na kwa nga ya mote ke ka angung ka nga kwa nga si ta a chuli ta ga awa ta ga atani kwa gya a chi sing ka chi kang ge nga wa kan ai ki ko ka nga tu mu ti ta ni na a ka angwa nga nga tu ti ta ni na chi ka na gi angung ka tuwa dwi ka hagia angungu wa tiki kang simptoma sa kong uwa mugi a tse. Ta masung ta multiple chemical sensitive ya ya kula ngumki waka jala singki kang singka a chow ngawa ya kula tika ehe kama wang ngum tang tangki kang sa chow ya ngwa tse angungu sa da ngwa ka aki ngum tomi singta a tseng. Ta so tike he kang apaning ngawa a uka akwa gya a sensitivity ang ka jala si apaning ngawa aku amuni kha e kusing a e ntutu yunga a e khati sing kang king wa kan e kong kana asing ta akton uka gya si sing ka tsi ka ang ta khasin ta makang kuma ta jala ta ka tua guta kama khu a ta masang da sitene na kwa mo te ki tsi tswa gi sing tene ni gi ya kinga therapy sing tene ni gi ngan ko i am di ar tsi tswa sing tsi na tene ni a kwa sa ata kinga wa a ka tsi ka kwa ge tsi ka tsi ka ta so ka kula a ngum tang tang ge ka sing tu tu a tso na wa ki ka he ka ngu ha ge ya masang ta kwa tsi ki atene ni kwa ge a ka he ka sing ka tswa a asma ka kwa ge a asma tene ni ang o ta tene a gya kai sing ka tsika condition a tsitsa tene ni mo o ta a gya a ta ka jela si a bunga mai kwa sala lo ke woli ka wa ha kwa gya tsika tsika ng a ang ngung ka jela si a pani nga wa a kwang kha wa tsika tsisin ka ngi wa ka e ke kon ka pleng wa a tsua to ma pleng wa a tsua sa ka a ma sa ta si tene kwa mo te ke ngung antibiotic sa ka a wa xenobot biotics sang sakta ata akwa uzelang wakya a e akwa tsing and the pidike lata kuna kang akama ta tamaka kang mwata a tsung hawa a tamasung ta sa kom ki tutung yunga ang e tamasa ta sa kom te ki apani ngawa a tsua tumati singa tsika ng tsikang he kang a thoing a ka tsika a thoit no ma tsikang a thoing a kama ku kunini kuna kang akama ta una sensitive a tsitsa ng daga jela si mututu yunga e masang ka he akwa gya symptoms nga ki nga wa e ki ku ngana ko angi maka nga nga maka jua ina khatiti di a khas ma akto tutuka sa adi ina khatsi kan ki wa ka e ki ku ngatsi ki akwa gya symptoms nga ti changa jela si yunga e sun hi a e ngto ko to matsi sin kan he ka atwa ina ka tsi tsi khonwa ma ngwa tu zela matsi tsi ka jela si a kongge ki kata ma khang ngwa mi o ka jela se apne ngwa tuwa tu mngwa ya o chika nghe mka uzel ka ko jela ngwa tsing ka ikan a thoi nga kama ko chisin ka na nghe gya mngu nge ka ikan apne ngwa tuwa tu mka ma kata sinte na kwa mte ki ka akwa gya multiple chemical sensitivity ya ka jela se mkali mngwa aku uf ni ka kwa ngangeki aku uf

na kanda kama sisi tamazi atangoku ofina noho noho kwa akwa singi atutoa chanzi ya singa kwa giaola kunini kuna ateni tamata kwa ofina e kama amangua atangua atangua atangua atang eka ako kuni e di amagdi ta tapolo manga agana agumita wa kwa gumita atangua ata atangua taka a kukulu o a kukulu di amang kwa tan kwa gumi uta wa diwi ta chik ziga tena kanga ke ake ufini ta kaika ka uta a kas tuwa ka sa sa mso ta kaika ka waka kwa gia a ka kwa wachi wachi jelasin ta ka jelasin pani ngam tutu yunga e ta sa ngam ki ka wakwa gia kaika ka teni ni truta ka teni wa kaike he truya gi ka kama kwe a ngung MC is yang unten ini yahagi kama kwe angungung. Takwa cici kehe, aku agia kaya cici kangka jelasin panin ngawa mututu yungga mce. Masa ta sako muteki kaw cici kehe aku agia ka, heka trohe ka nga angungung. Ka angwa kengwa cik trohe gisin ka, cika angwa kengka kua maksin, ka cik trohe ngwi tua sanghi, cike angwa keng, taka kwa ta ngwa ngwa ngwa keng. Ka tenini au takunini kuna tenika kwa kata u cacala u maa. Taka jelasi apa ni ngau ang kuang tak iki spasi iki ciki kang kan asin tohin ma wat ciki kang ka a kuang ka kuang uam ciki kang e tampan ni ngau ngai ciki kai ka ang kawahi aku gea ka he aku tu macis singkat ciki kan aki ngau agak ngiki kung kunini kunang kang ka kama taka kawah ciki jelas masang kau aku gea kai ka ang ka uta akasing kungu kan asik angka thota kan nwa mzala ji thwagi sing gya kha fala ji chang ka thota kan nwa tan khali nwa ka uta a nwa a khwa au nwa ji kim ka sing ngi khali nwa ji thwagi sing ka gya fial ka ji kuna ka uta khwa ang nwa khwa au nwa ka ta ne uta ang nwa na ka gai dho ka na chom si si ka ofa ma tu ma kama yin kha ji kang he ji kang he tu pa ni nwa a tu ma ka uta ang nwa kama khwe mzala ji ka katan ini awak cik kaki sendiri ini geng he, kaji cik awak ya mak kaki tu masyal kaui agak gani he aku kaki tu mak ke ipan ini aku sendiri cik kaki sendiri geng he tu katung ya tu mak aw sulang kau kaji cik he ya mak kaki aw kunini kunaga ya wna problem kan nunga mawa ya dum tika mak kas katan ini awak na problem tak katan ini kang hatenge kau cik cik he aku agia sensitivity ang masung ta khawi sial khawi plantis kangal kumga yo kwa kama froli kama yena khatsi ke kang am so ta froli gisin asin ka de muka gi froli gisin yi angana kan stenika uzela o yi tanga kana kan ka uzela ko ngoma matsitsisin ta kwa tsike akwa to ma froli sin hindo a hi a twin a asin ta kunini kona ta nini kama ta awana kai ka adana awana multiple chemical sensitivity ang kajelasin panin ngom kha gechi ke hikang panin ngom aktua tuma apanin ngom aktua tuma prodix na ang hang ngati ki kung o chiki hikang khong ko jawang ngawa ka panin ngom aktua tuma chiki ka khong ka uzla khong nung o amasi aki o futam ngi ge he aki tuma chika ang futi khong nung mang ki khai chule ya aki tuma chule a he sa he ka tuat ka tuat pasi di kama wa chule ya chung guni gana chi thonu ki ki ki ki gumhe ki he ki oswe he ka chi ki kholo a he a thwa go or ang to tu jala ang ki ka agya a chi singa chi chi ka ta mo episode ang kalawa a kwang he wa mki kai ka ang kama ni kwa o kham ko a masa da symptom sin gi sit ni ni gi asang nga ku yang sa chwa a respite retire ti sa sa ko nga te ki ya o ta a chwang ta da ma a ta ka wa ka ya a to tu tu ang ta sa chwa neurolo jigal sa chang te ki ang ni ta da ma kai ang ni nga ta maka dir makar at aga nga ta ni na jo taya sa chwa physical a uwa a khas ang nung ka asika khong khang nu ka asika ang ka ha ta agin khula ka khaling ni ka ga ga gi wa
kula singqe u dikama ka angwam seta ti twa gising giya khafala ti tsana ya ngunqa de muka ngwa so langa he ya makwa to makama kya ina khatsi amake sa tsinqa ka ya khanki nqa ka ka tsitsi ya khan nqa da akwa sumbi tike sumbi nqoki kwam kisinske ke honor fiela khon khanki kwa or sa ka nqa da ngwa u yang sa chwa a physical ya yang nga gya symptoms nga tsi tsan doa ka jelasi mpani ngam yunga e msing yim e ama kwa tsamnu ki tomati he ki tomati ka hika a tsopa si hika tsoke ngo khama ka ngama ka na du tsi tsi ya ka ngwi ki a ngwi yenda ka ka ki nga a ka jelasi apani ngwa tsi gasi vitali ta ka kwa tsi gasi vitali he sin tsi du kwa ki kwa ki a tsi gandi ka jo sin kwa ka a agya a multiple chemical sensitivity kanan kam sa pen ngam chan ngai ki kai ka kala ka ang ka ki wola ngkang doa taka jelasi apa ni ngawa akha gya chi singa chi sikan doa wati ki kam kwa ya ko ngha ki a khwe ki wola tam ang kwa ta akha gu ma so ngai ta khaten di ta chi de asa a chi de asa chi ma ka hang a tanina akon ngai o mki ka ki ko ngki khasun hit a program taka nini kang amas amas so yang hima kazi agi kamu ki mama para mama so hima kazi agi kamu dan akan guma sungai tadi kita cita konghewa mungkin multi konghewa kwe ki ciki kang angkut nama multi apel chemical sensitivity

Ya, mogisati ke masong a he makhazi ke etsamo ya he ke qomo ke mapara takene ka ma mkhankwa ta dite ke tsiqiya mo program o mkhankwa e kang ye panenqa mkhwang kwang he o khwe ke tsike kang a o multiple chemical sensitivity ta masong ta sa qomo te ke a maning khong a o qwa ta a kula qaika o ka wa ta a fere betera a gani ta masada sa qo mo te ka jela si a pani no a mun kha e yunga a ngung sung tiki kang a kwa sung ko a e tua tomatis nga tiki ka ka wa doktor ma kwa ki ko a ki tua tomatis nga e ka e a pen no a tua tomatis nga wala wisi si kam ki gasi vitali sing ki ka ma doktor ma gasi a di a sister se ma sanga si kwa muteki kwa mtike e kwa to matiki o tika e ta tsi nga a programa nga kwa muteki mpani nga wa msing e amuni khasa nga tam kisa razi ki kwa muteki ngum tang tang ka e ka nga chokha ki tika nga ka ka e ka nga o he tika nga kula kula ngung kula tamazi a terapi singe ya nga wa a antibiotika yang king wa tiki kumutan ini saka ata ata ngwa tsinka ta kata maka biter ta ka jalasi apa ni ngwa asung an e sung an e tuwa tu mati sungka ng kan asung ta akto na ngi ka ng ya kauga akto na tsuang kaka kata maka kikam ka ikan ka ng akto na asama he akto tutuang atani ni aga ng tonga jua unu da khati atani ni twa a kata ma khasin ta uli chika kata mko kata ma chuta khala o chi sing khati kana ka to khabira ka chi ke he ni kwa sala lo ki uli ayunga tutwa sim e taka he ka wa khali medical support gani kuna apani no age a specific fik doktor he yang ing kwa tutu ka sung ma ka ngung he yang ha kwa ge tiki kang a wa pani no agi a doktor a doktor yang kana tum si tutu a sung a ka ge ngung ge kang a ti kwa uzala ka ma ama kha kha sing ka de ama tsing ka ta ma sa da sa ge ti kwa sing e de ne ne ge a kronik a ka ga is ma na kwa ka ma wa a wa bluti ka ma wa ka ga e ka ma suka ti sing ka ti kana a de ne ngo ta optial multiple chemical sensitivity yang tak jelas si apa ni ngawa asa a dokter cik ya ko masam ta cik ngata ni ngawa kali alergis kaka gani cik tuha gising gini he kuwa ka sulang ka ngungu he ki ama ki ama ya ma ki ngakuna he angungu he ki wuzala cik ang he pani ngawa tukuk kama kakuna masam ta mcuk tukang cik tuha kisi gini kuwa ka a khalis asa au takawa he ama kwa ke au he ofa ma yama lu he dege raga tola he a ke sa ku nini kuna ka khas nna ta tuwa jala ta ti singa ti singa pani ngam hi ki ki a pani ngawa ayunga an e masa ta pas yinde singisan yi ng he gya ti ka ti ti ka yi pani ngawa yi ti khoi ya ka ngawa khunya therapy sing itani na ngawa masung daya sa chungwa sauna therapy ya sung kai kang a wa angung ya kang ngi chi kang kwa sung kwa angung ta this ngi sinti kama ke sibi tela ngom tsuka ama ke tso prefer doctor ama ke wa sibi tela kaka yo sing kwang ke vanika dala tso ka ngunga o khalitika e taka aba khalitika kunini kuna kang akama ta awana multiple chemical sensitivity ha tso ka ngunga ku asing kai wa machitsi a thwengalo ka machika mka o jama ngwa aka ka thwe o ina ga tsike ka a thwengalo khama khwe he angu hege kage kama adika ma chule di ena khachi ka isa ngakon ka athongalo
kunini kuna kang angunga asa atsi kena kuna akamata awana sensitivity yang tanga jela simpeni ngam kukwa kwechi singa tsege doktor makwa kwa a sister makwa kwa a sa atsi kika sa kala ngam kwa a wachi kika mkwa ike kwa kwa kwa ki kongke a khasun hit a program ke kang kwe kang hit kala ke wa multiple chemical sensitivity tabunga atsi jim ke sika makwa tawulang kam atkhin wa tang kuna kwe Tahu, viking no, orang itu ni kalau ada gawa kasun hit, program kita ni diwisa am. Cuma kang a kalang am kita om. Cuma kang a kong om kita, egi kong kita, cik kang a wa kain agak gani. Tahu lang am a kain kuat dan kena kita ngadi mui kuat mata kam om Roper. A Christina Shorty, tadi ni kasih kama ngom, tadi ni kam kian lah tang kasih ya. Angkut no, a mugi kong kira do XKFM di tutu sila. Majwe kama ku iwisisi ye kala gen ali kama juke kongke khasona it e program hege sa akungu iki hege wa multiple chemical sensitivity ka ike kong ya mongi chiki kan honga uzela ka kuna kanga kama kako e kongu ngu da ka nini kanga mka ke chibi mga program e ton si di eke ngu tuwa kamge kawisisi hege ngu kama kamge kawisisi kewa SABC evi longi sa kawusin SABC evi longi sa kong kanga akung kong kanga atwa

0: Unginami kunje ukwena ehe has it avra kunaka iko nje ukwena akunje qamskan nje ukere ana klama here tam na kwana dom nje tama sota hina am ta kwa qamski nqaka iko khanda ko mu iko kha set african ta katre kwa harda qamski a go ju kwana siki nje ukwede tsonya ka ane ja ma kham go em kham ayuni ya kwa anje ukwena nqaka iko qamhe ngum go em ya go nje ukwena kana dikhe tama kuta kha qamke nqaka kwa nje ukwetwe into tete go ta kunaka te ugoza na te kana domi so taina a te di kwara tsene tsa maki
1: tsika tsa metemono ya fek amako a gander ta khamane te zengi ka rakhwa ra donertin 7 o ni ga fm ke no programme te a ka tem a jornal ta meteng se ko yam sna khwa han toti se go khirisa hinye 12 rek amare kwan 12 rika boreti se go tekro go kom sa hiem no borisun gori ki programme te a ka te kro ko e vatisan mot pe ta miete hem a tsams ga mako ti se rato darana ka e gonte ana khwa e boriko go zin kote a ka kota te programme e hem boriko go ze radio si anen za suria te ven boriko go zin ki a to ka suria te tano a tsams ka te te a ka kwa go toti se go khiria go e ka o yen ire ka amate ko ga programme se khirin toti se go hotan an tsong se tse ka kwa nam ka te u radio ze oner ten 7 o ni ga fm ki te ke ka te no kwa na di do ka te programme ki gesondheid tamir is getekteek ter hante koma ha gesondheid anete uwe te ana kungote kous na kote ta tink is de koma han antoon sa tsekam programme ngu he jornal tamir te yams na kwa ha tam zge ti ya kuzi te kai kuta te programme miya tem sa kra ham na siri di anza tama te mu te kai kwa ko kai kuzi tama hara ka kote u gesondheid aninsa ta ti ya kuzi te kai kuta te programme ngu se ko yams na kwa ta hanko siya ko khirisa hiem 12 reek amadi kwa khamu.

107 onire FM kibonstara ekidete hotan sakira tsane titi yacema kuti akati ncesika cama temunu yalfek amako 740 minute zenge kra kwa programa journal tamete kona mkati seta to darana qarika niya kunqurna khobe unke temuka tin donor da FIFA World Cup Mexico katemo South Africa Spain siya kwa hitino South Africa ni Mexico tatemo nyam kra khorete FIFA World Cup kopi bora una unse ko are kwa titi avasiya kwa eya kha no si are kwa titi temo isa kwa kha South African Mexico mate kwa gate o antsa tehi tati rosi te ke tsamte ke ma kwa gate hi tati rosi ke South Africa tsang go gakete tanje ena ko ga radio wa tuwa khangwa go temo tsetre go komo kwa ne he tseka go tihe temo nyam ka nne FIFA World Cup te u tsam damsa ka te tsetre go koma te antsa ti do te ke antsa ke ngo ma kone ke te u support ane te tlo ta timi e tenge ti tsang go ga o sa South Africa go tana ga tsana go nngwe go tsetre go komo ta diven TV ga ke ti tsam ga khore na komo ta ti kone SABC canals gita matemo detect ai kucwako World Cup ta ancon satseka program radio nerten 7 o ni ge FM gitira go tanke a di tsekritano tinzi azingote a ta tinzi no nge temo program te a ka ti journal ta meti se ko yams na khata tsam zikim kai ku zikunga ko miyete kra kha sire na sadi anza temo te kai kwa qo kwa kha sa o tsame temo te ya o rogwati tsamziki temo ta ti te u anu go tsinku o ziki tinzi tamang tsamziki ke he tsam te qeu ta ti te anza sa o tsamziki ti ya go zite tsa o ka qo tsuna tsa o ka qo e gudi an tsuna hiter zita ma kha tsa o ka qo u ku tsamzika temo nge a te qeu ati ve ta ko te qeu sna tive tsamziki atuwa khankie khordeine votemo akwesena boro kwa e go zinke a ding tsamziki ke aba na khwaqo nga kona ke tedzao ka tsams ka ngu o ke ven kha ke ke tsamte mo de tlo ta di kone he tseuni sa te ansi sa o ke nyama ko a e go zite o zita ma ga da wa ko no ti ya khwenta ma te mo sa o tsamziki nyama ko ga da wa ko nte ke tsamte mo de tlo sen ta di e zite tsao ka te tsam he ofo e hitere te tsao ka te tsamziki nge a te tswara ko ngo te tsamziki te hinta di we dits eri na go tati kone tsutsamziki te do ka go e u ezgite kam ti tati tseuni sa tsava ti tati no tsutsamziki te do ka go anse sin oro go tanungu o etengo khuwa go ya tati anse tseka tamanu hiti o ke kam feile git anete te u anza mo ka tati dits eri na go nte ange a tswara kungwa tente go nungu o he kung tati ta go no te tsa o ka te tsamziki ta maga te mo tati nge hitere o fu e tamanu nci kwesena boro ka kwa e go zite mo TV ta ti tsusi ke mi ya teng te spray ya go zite tente a se tsu tsamziki ngu o ke te spray ya go zite a zite mo te tsuka o be ta ti kwa ne tse unisa es u dametse wa go atsamziki nge a spray go se tema go spray te tsamziki no a tsamziki ta matemo nge tsuwa gati kave thanga of gordeni tante mo kya vago nga kone ke nguzi u dawo zita maga tsiwa konte u ano go zwa kone ke te tlo ta ti kuna sira za o ka kuna tinga ne sira kitama ata inge ate tswara a kungwa te tsamziki te huyo sira ata deve ta ting tsamziki kone nguzi ya dawo ga go a hinzi ga tsiri na go sira nge ga nge a za o ka kungu o skitano ha a tswara kungwa te tsamziki ga tsiri na go ta ting sira am ta zi ting te u fela ga ite ane te nye go a sen ta ting te za o ka te go skitama te kung he tseun sa te mote wo go nte wo ano zita maga temo nyama ko te felore ko adawa te tsamzike nga kona ke ke tsam ke tshunya te go tateng ke he a kwesina ke a bana go boro kwa e go zeteng zimi ya tenge hiterengu o kite tsao ka te tsamzike ta a se ka ko se kite ke tsirende kom ta tira do nerten 7 o ne ge FM ki programa te a ka ding hem journal ta mete se ko yams na kwa tanti ya go zite mo te ka ko ta di e se ka a ga minetse e ya go ang go se go gerisa hie 12 re ka mate kwam ka go se kita mate mo te tia a kwa te te mo ka ne editing de uni te mo kan te ete koma tsifuka mama mkuwa
izika temo ya go tseta kwa kwa heng kona ke ehete mo garden ya go tswe kuri na gwatang kona ke tenga te tseo tota di program se kungwa te kwa domsi swezi ta magate te a go tswa go te tsegeng te kom di tago ta a tseng ya go uruna go beta teng heng e go tswe kuri na gwatang ke a te mo garden no tem ke te kuma te ke hambre heng e kham ta a tseng ze program ke te tsegeng te kom ta tira donor ten 7 o ne ge FMK ka tswa ga menetezi e ya khwase ya go gerisa hie 12 rek amate kwa tyo bori de kekre o kom sa hiem no bori se ngoro ki va di san mot vitamin program data kams ka go tisa tato darana ka ego nte ana khwa e program e ngo bori go khosite a ka kota ti toti e sia go gerya go yen ire amate kwa gam a kams ka toti sia go gotam.

0: Mekesika 1238 ixamarhwana ncedi borisiko ngacamente imbambatela dwenkcika ucamzikana rhata keqetiritatina nxisibori yeqiyago ndimonika ntsunga tindimboro nga arho henkhwe xaku a okancethu sikacliveland johannesburg kitesina dinki rhana erhosen veretim 12 dikhwe a o dinonege a thumwa ding xaku a tesina dinki aga kakwe kwa 3 di kakwe kwe a oti a kakwe tesina dingwa kha 12 ka koma spatra sika kianka itin tam sika siyako tsa ting porisana yako anga dingri kuji khaji he tesina ting houtu ngui ma oiko nga o siki kakwe tesina ting ki tika mikhe amku siye khasi ekwe sika ansin vere tinu houtu jingri kuji tesin oro tinzi sosi kwa kian kwara ting Action SA kuna Gauteng province kitina khana koro koro senja ya ko anka tim South Africa si kuna diveta tema ko commission a tse go je tsa o ka te ki nge ti tsam si ki thaung ka tswara ko South Africa ki ana he kuna ku izi kwa sen karati tso ku ani ji na ko thia South Africa ki ana go ti kwen wo ta ti go ji ana tswe tswa o dita parte ye khana aneke kuya go tswa ka te 2020 sika Limpopo ke ntletla e go di tesna di tsamje ka muka hi spatra ji South Africa ke ana go tinzi ke thia khwena taung ka tswa khwena dza o kara go tinta parte ye khana aneke a ka te komishina mo go khang ka tswa khwena yo e tswe tswa di mporonga ji a susu ke ta Action SA kwena ki choku anegi kuya maklo kwe ema mua. Angkara ting komisye khasi ekkesi kan waka ite spatra jike he provincia ki tinan deta. Jarut lae mua ko komno ina zao jita ma kyankara kun senta. Belasteng siri state jikhaji he nyama hako tuwa khatim. South Africa ke anako ting kwena kwa ka ite kam jika ina mba pira ji an kia kwen ji kwa kru khoji ki ina yama ko tseka ka no seri khoji tama kia inkara wo sendi tam. Derbandi si di seri an yanza kwa unisa kasi na kwen kwe am. Professor Dilip Garats an kara ting belasteng dekti kwe kwa kru kwena mwa ko ina mba pira ji na ina ke chita sen anizi ange sere anizi ki tete nu akho jia in kamji o jima yama ko cheka katata. Kwa kwa ke khuji zao ke khaji ye 2025 and 2026 akwiri kwe he. Nyam sina ko kumwago yen yuli na ko 12 ki siya ko kheri tam. Kwisa kha kwe na kana di ho cheka kasa kya atina kwa kaite. Ina yama ko kwa kwa ke ina akho jia cheka katati. 13 Juli kinyam tako 23 Oktober mkisi eko kheri sinango tam. Belasteng takite khoe kwa ko kwena khana he nyama ko avasi sere inwo ko tinji u kukara. Wo tamme khasi he nyam sen tati 15 Juli nako 2020. Tui hakurisi o si mwaka 2020 yani yari tamsiki si ko kheri sinango tam. Te borisi kheri oe. Fer inakda stati Amerika kwena anka de kren amkuzi Israel si ame basi si ki desinati. Uka e si ki ziki Amerika si di tsopra a khasi he kaw kre di tam. Strati hormuz kwe sesa ku aneke gwana mga hakte sika tim. Amerika sidi kao ka uro kwe ho manda kwe kwe fray ka aneke naki. Aka te khana kte sika kutuwa strati hormuz kwe siki kao kuji a ava sika tam. Nkhozi kwe isna kukumwa te Iran si Islam anenza tema kwe. Ami aunkwe na. Yenen duenda kha khe am kujia Amerika si basi siji amu kondai ki tin ziki takhuru tin tam. Anga o si o si ki Bahrain no Yordania ta ki te Doropa. Sori unsa khasa he e tin o an kha am kujia kawita tin ga ziki. de 12 re borise gere o tsa metekisi ya go ene re a ma dikwa de borise de koma go xka fm ke
1: kim tse wole tsigi ya wole nki talfiri ke iska fm de wole megian qambu nge wa iska fm ay witen ge tan ka mega gen qam ya min qari perten moyon la ko ay tini yin se tsigi ge tsugen ya nakam tun agani kuna kan ge tsugi tin ha khama khuyan levelan ya kuna ki Johannesburg tsik khat talfu ge ge tsugi khawa tin ha kan aga chon ka hi ne kha ge tsugi sa khama ku khuin yi a kha tsik ge ya wachin mai ka hi dri ge ya dhame agani kuna yin tsik ge tsugi khawn yi talfu yin malam ngi si gyan ngi ge si telin ma kuna ge ge tsugi khawan please atini gyan ha khama ku tun khla panga khoi ka hi ge kham su wa chan cha si khunan ka hi khulang ge ge ngi ku misalan he sing ge ge tin ha ngau hung ki gani kuna kwa khamsing agan ngawshi ka singyang hetege steni gi da chong him ching ma ting ha kan chig gi rang ko condition kang he singya kham kham ko singa la ya ang ay ngai nga xin is a ki khautin aya khunan agya o kuya gani khuna kwang ki sit africa ay min sa rekhte komisi ay gani khunan yi again thot kham kham go so o chik thoin ki kaman ngol dol ging gak gang ag gani khunan ying chik de gi kwang kham kham ko switali hm aya khunan parte ay kung ag ngaw si ki gya kham so ngol ngol aga switali ki tikang aga chongon yi gya o kuyan

ndibula chanuki kama ngole dolo ginga jiga ngagani kuna chigi gini ngushiwi tali hunga ya kunan pelasteng aya ngui aya chon ngui ya nghe sing agi ya kham kham kwe singa ngalema ngangi sit afrika ngagani kunan kahi gya tu sing uwa ti kang aga chon ngu mku gini kham ka agi chu ojala un Derben egani kuna kahi agdigi aya kwe ki mana ka okaka yan tigdigi a professor Delip garaj ya nghe khawit tamani gie ke okuya tigang aga chonung ki agi ya kham singa Kau ya ng aya chonung ngawaki kau ya gayan ke Tuwersin 15 tuin aga tige tuwersin 16 tuin aga aya gani kunan ki a bilas teng mugu gie hong toa kham kham ago sun u Ka nghe tigdigi a kumisala iyan ka te uke tolfu ki yuli ka nghe gie a kham kham ago sun uan Viko maka nga gani kunan. Ngui aga ngawshik inti ni gya singa diartin ki yuli ka te uki drin tu nak ki otober. Chimbu te ni chik di gidan ng gani kunan kwa nga hi gya kamsa viko maka ng. Mugu gien guli kama kwa ka belasten ay chuk tawan. Ka ng he yi gya kamsa nga 15 ki yuli ka te ki tuwersin. Sorry ka te ki tuin tu nak ki yanyar ki tuwersin. 7 tu nak ay gani kunan. Ntang ay fasin. Fear is a kang he a gya o kuya ting ha kang he chik de gya ngu kunisan. Iran ying de gya chuk e tha I chopre ke na kam aga gani kunan ke strati ang chik de gya wa hormus aya kunan. Amerika a yi tumina ka ong gya ngu hata gya ngalima nga yi a gya kham sing ti kang chik de gya ngu kunisan strati ang chik de gya wa hormus aya kunan ke kom ya ng aya gani kunan yi gya kam kan kang he igya o kuya iran ke gani kuna kwan chikde ke ismam litas a yi gani kunan ke ting ha kang he igya kham sing uan gani aga cha kang he sing de ge toge ting ha kama kuyan Amerika ay basi si aya inan tuintak yang chikde ge ng baran ke chikde ke Jordan aya kunan sing de ge da chuke wisa kama kuyan Uam chang hum yi ng ya dalfiri ay fasirigam cha wala diwi chik di gya wa yeniri kham cha dira gya sa am chang hum ki iska FM.

0: Bilmiyorum reklamı Facebook'un internetine yazıka FM'de mi reklamı kolam kusam program amarsan ile marsan ispanin gekten o iyi ke olin amin interfles nonge ke maris bera hon.
1: Yen iriye amoko seisi minute jinge ho hata klawat ekska FM ki tam gayere ho hata ujao si marsan ita ke kutok enza te kunsa bambara ho hata ikaw si karado ikorena ta ke ke ten yo kaha to se tu hasa cham de flit chinonge no ti marats
0: EDM parti munta ke parlament como ka estatika ka usika sapu tsaya kui politika kamsang u ka ngiko jalan tetoba kaptena a Johan Puti Putri terang pomalanga na ke polisa ni ing he ma kalunga dum kau chik bunga si ingia ma tri kama kui gi pala kama kui ten rute ke set kapkan ku na ke ti usika ng konisa ke kapkan ku ke chako ke ngu jan ko ke kau tlau ke chik Ko program amor sa nika ko ti siko itamta at yung yan ng kusang kumuno ka lang tayo.
1: Nga si umor sa niki tiya bori ji atek ay utkawe na makano nga ji tekik etera shuri agwe UDM ko na nga ati sinokana hiya gwe ngo parlamente mo teto ji ado ta ngo state ki jawa konkwe na na ta ikara politika animborong ajiki ngo tetam. Kamu kau kasih no Kapten Johan Poti Potriter pemalangga si polis anang sya ki sesa aku jawab tu nak kueca jeretanu no ham uspani heta go tau di dugu toko atau itu

tweire tsa mogwa xka fmk e karoga go kekete ni o ka ga di maritzburg go bori e shwara matera Gauteng si umpolisi komisare se ma Tommy Mthombeni a karata sinu nchithi ya kwen a tsungwi team boronga he jumpers tekti the lokasi Cleveland ki Johannesburg tsuki go o muteto mukoti ja o khwa hinya ti ta to ka ditam ni ke tsam ku he gwana o shisha ite 12 di kwe uga nce uishi ka nyehe iri tsam ka tla o tsungwi ti na nyehe na kungwa ti go grupu ka ako kwa anza te kwen kwen a sita karo di kim Cleveland ayi kwa dinga o muteto mukoti jawo go tsantse u tsetse na go tloe ha aninja Mthombeni anga o ene kwa ma ka darana ta go nna ta sino 3 week sa se nge kwa ti go 3 kwa a ke go e go kya ngwe ti o mba pera de tena kha wa ta wo o ikom Sesa ku jinya mo hata Johannesburg doropa ka o ke tloe ha o muteto ka o ro ga ene kwa nguji a ta go metro ratisi o go proyeke taman tunte ya go go ji a tsaya kae sa burgomaster committee e khwengu aninja mlungisi mabaso etagrama tin operasi e ngcesi ka sesa ite go nci wo pa te khwena na bishmishin aina go angu jiki go hiri sire kwa tlobena february ki go bishmishe ku de hi ku ndoro pa ka og metro e 2.5 million rand sire akorota him mabaso nga de sino stora aina ngomu idi kwa no do ku jiti kwa ha bisbisi je hiye tebe ta ko hofo pe pa kha hiye ta ma ana kwa tebe ta polisa na belvel ki kap statiki she ko wota shere na ngom ho ji ku kai no 100 billion rand kwa o sai si ku jim ya ma ku a wesley twig nga de sino polisa na ngo te ho je gyao no woti operasi e hiye ta ngo stora ji a shere na ngomi ko abaji na tlaboji a ta go ntsugo jeta ke mo ka go jikem a manga da sino ne operasi ji hi te go bismishi khwena go a gwiska mo kunda ki dina go ncebe go jikung ka be da te isa ta go mbunga khwena go je tung a tona a go anash che mo be go a tung be ta hana tlhawa ditam borisi o gerwem ako kwe koka etisino ama 15 di kwe a yode kwe nkare ti ka bondi strand ki Australia ki December nge kuri ki tau tsweta tsoon ama tu nienti mboro nga je ewa huita Navid Akram ewa hui hingo ama 15 di kwe tsuma hita na ama tsesi ka tsoon ama tin mboro nga je ngo te a ngo ima taro hingo kwe na tsunsa ya wana ko di kwe ji tsu oro huita Akram hofo ki kama mboro nga ta kui vile khati no a keng am go Australia ke hi se na ba sai se a der ta khuri o ke tsan tsu sha khong ko he go a tse shi ka te se dai hem tuwe iri bori kwa dam ko shi o khere o khae a ha kha bana kha tsu bori he ete tsa e go tshwa sengwe tsa mete ke se go fir iri e tsa ma go yong

0: Exka FM 107 xinxeke nerada ke umsiza mzofita encendo ka ikicamtsa ke owami umsofita encana ke yagqima uqhamela tete ke twi camtsa ke 20 yarta ka monita ke chimboya ke qalamtsa ngxota neqhatiwa shike amaqhamtsa agquma ke inqoma nqinchumke wola agqima ca namtsa seke ke umsa tete yawucicwa wami yaqa ama ke inqoma nqinchumke wami inqabo vonsin wikutena nuke qala ke umsa shike amaqhaya ke chimboya e umsa tete yawucicwa umsa sinde ke wola ke agcicwa ngakwishike namtsa qala qhamtsa agquma singawishise mamtsa qhwata agcawa xa ke camchuma yaqhuma umsa tete ke vumstara wa ritinde ajun Tuhir sinsi sinto nagi kalah imsa apur kan kacau nang kamsa ram sasi nika wisi kana kamsa tegi sa tukang tulung kagi imsa cimbu mai imsa kau imsa nguye itan ya kau kawat imsa ki fifa kemsa as nga kau wisi nang imsa titi sing agam ka ki kalah kam mai tega wisi napa simsa sing kagi kawa kuai imsa sing nai kau wisi kawa kuai imsa kamang nga wisi kawa kuai imsa sing kagi imsa agra wafana ta agra ka imsa South Africa Single quality, quay, yet on a toggy, gummagi bola, come on, young Mexico, get on a wizard, and set it again, game set it, hoka, hakamka, msa, what a con, hakui, get a lacum, game saprom, catch on them, the same game, sa, titty, my time, saki, get to him, say something, minute, and a kiwa, quid, and kick a lacum, made the games a common game saprom, a titty, and one hunter comes the saga, we see a naked, sakomagate, and hoggy, tamsa, kea uta, education, a program, your learner support, waki, kalakamwe. Wisikan awak yang sangat titi angkau kawat cium si gaya pasi kamu sa tutu useng naik kaki kulit makang kangkau kamu kulit makang kau kamu nak kulit makang sa pasi sa sengah kau wisikan tak kamu sesaki lena support dan uang kamu tak ingkau kaya bilung esak dan ovi koma kan kau tua ma amanin kau tua ovi koma o amanin kau ngoto ovi koma dam cium si si makang awu zala dam sa tani kesaki aku ikan na kaki kamu sa kaki kona kaya aku ikan kaya kamu sa kaki sa pasi sa tutu hei kau wisikan dua Om sapasim sa tutu kamseng kaya chimbwa emam chiwisi sima kamsa atkama chimbwa emam chiwisi sima kamsa agum na kaya msa teti mwa uta adam chiwisi sima kampasi msa tutu sing kalea kama kwe wan kakewa msa toka sing kaki ina khatsiki ang hoto wiko mang hoto msa kuhana Windu kang aku na buku ama kau sih kan angin tadi kau tua cikai buku ama kau tang tadi kau tua cikai hewa kang pasi kang angin kamu kau tua tak kau kui uci kai kang aku he a waktu kamu kau cikai cikai he a tuan he angin waktu kamu kau cikai cikai he angin angin waktu kamu kau cikai cikai atau tak gulit kamu kau nada mar aku wana kato si wakam sesaki kai angin sweet ang muku wana cipangi umsa sinda ke kana kan kwa ki ka yang sik a atong bi kwa ma akong ta ke bi kwa ma namsa sare ka towa chike ya chijala singa towa chike kang pasika kwa ma ka towa chike kang ang hotu ka te ka towa chike kang pasika kwa na kwa ma da kana kemu sisi o wala sisi ko ehe umsa tutu a singa chike sing o tutu a kha chike sing he au jala awa titi singa e ang o ha wana ka tu singa titi singa ang o he a firstana ka wisinga lawa umsa tutu sing u kem chiwi sima panga kem chiwi sima o ka ke titi sina chi chema kwa ya se ka kama o ko e he atwa wana ka tu sima amani kwa wa da chiwi sika na ajala kama amani kwa wa da chiwi sika to kama amani kwa wa da chiwi sika chum kama a plani sima amani kwa kha ta kwa wari ka wisi sika e he ka kwa at kama a plani sing kwa ajala no a plani sing chiwi sima ka agul ka chiwi sima ka kama ta sing he ugi katiti semani ho kana tsa sing wala ka kamsa wa dwi ka kamsa ho ndi hatta kamani ta nam tsa ke mtsa program ke kon ka ko ya tsona ka wisi kana mtsa sa okoy ke a tsom tsa ke tsala tsam mo ke excavim honor tin siwa e ge nega
1: me me ko ka e khenda banga khauli ku ta ke makha ngoke nga ha makha ga wana ko ke kha antonio Sabaum, you come back again, make a gum, chew a camboyumba. Yang get monga, make a cooker and doing sabau. Tagamakagamu and doing sabau. How likunga kaka cunning, kaka chew, that doing sabaunga can kaka one jan. Toto gauge chamaputu. A gauge chamaputu. Magua. Kafeng da ogeng ya kaum tun tu na wag mecha dan dibita ke chia chu tagya mag chia chu ma chi ka ke un vie ke cha ta der ta vie ke mag ni jaba tropa mogonja ga tropa man heita go ka mo monta thoke tshetwa ta geng kai ta ge ge tshetwa ge ngai minga khanda ng ta minga ke khanda ng juga ono muto akwe wa ge ngau ka mo mo ata ke ngau ya ka sire sande ta juke a tropa tama mo go seng ya tsi o tlhoita ke tlhanga ba khong tlhoita tlhanga ba khong ta sin khong ke tsaya khwe ma tswa nge ka go ya ma ke nge ba khong ke problema ya ma ke pula nge ba khong ke problema ta go mo ke sa nge ba khong ya go nge ba khong ke problema mo ke sa mo ke nge ke ka mo mo ke nge ba khong ke problema ta ka mo mo ke pula nge ba khong ke problema Forgotten to gun into as we can get to pressing away like a land. Ah, me, Kepanganoa, Tamako to Kepanganoa. Ah, Yachi O, Mugushin Yachi O. Yachi O, like a Kulaka chum, I took it like a kind of a con. That's in contour to the game. Kanga Kanga, a little con, the Konga Kalentawaya. The Kaya to Tacha Antona. Ah, Makusima and Noga Kula. I'm going to go to the house. Kegen Gavaya Chung, the Kegan, Homo Ketan and Japan. Tama, let you walk among Kamo Moy, the Kango, Takia, Mavengi, Kangiam, the Kagaman Atropa, the old Mavengi to Mavengi, Hogan Yasa, Luca, Singia Mavengi. You tell me one of here and Dara. I was able to get a car. Taganeka mangwa cham ngusya na mimbia wata sinta na tuwa me chawake na mimbia ta ngwa ikwa tuisa o tabakpa ni mangwa tuisa tlai ngwa ya oto problema la wache wa kega kaneka ang kanta na ke khabira che ta sin katuwa ngwa reka maka che chisi tabakpa ngwa ngwa kamwa ta mangwa ngwa kamwa mga mi kake kui ika ayin tuisa tutuwe ke tlai tutuwe ke ika akatu na mi maming na ejin jami maka ngwa chika mao tabakpa ya kaina ba ya in Jangawa Kang, Singa, Family, San Devi, San Chawa, Quasayin, Musica, come to know.
0: Exca FM 107, like any other game to some south, we're gonna come to get Kalawa, the Tin Degay, June, to listen. Season 2 na kem sa simple game sa khau ke gome khamo ke tloda ka wa khoi game sa sa ke chief antone sa bon wa ke khango tsa tsia chief tswe a khem sa ka mama game sa titi ma khau ke tloda wa khoi game sa tswa ke sa ke tala tsam khomo game sa chimbo a titi a gome khamo ka khem sa dege tui ke khom sa ke inen fiar ta game sa wala khau gome ka khoram sa tala khom sa khomo ke tala game sa khango tsa khomo ke dam sa sam sa bi ting nena ke khom sa ke late night wa sebi a khom sa ke titi ke hau tsa khoram sa sam sa fita. Tahu ngam sama orang kita lagi sama cuma.

0: Kama teki ceska se firi iri a kama kwanu te oborisu kamre te ya orohanu bambara ku uite karado teke ten kwena te bore te sarati yafta kapunda. Muteto a mo komitie he nasinala ferhadrang suhe hana o kleji a te komu kukate sinata kesi kukaigo a muteto mietik ehe. Presidente ma ngo siko mboro ka giam kaita a go di hisana nziki a ke ngo go a gana kere ka teng gana o sub committee su ka tina ana ngo ste go tun kara muta speaker a toko didiza su anija a ka te singo mo go tun kara ngo go sik a mete ko kai kai kai ku a tinja sa kiai te go sikunga te a committee su jao simia teki tiko si doro aeta dia ana north kapu ke khanau ane a polisa kwa kwa kate si ikwa muoko huo maweta tamane ikwa khota nge o muteto ha nyamu kwa nye kwa atieko tonka tinga oji kimbili ki takono akhaak amaki nge ki parte ye a kate kwa khanu kwa di kunga a mwe te kwan a ki haa kwe kuch a san khuji di ko kunga titi ta. Di a e ng khuji a ya matak u ya te ng kre hisana ti he a ki kabul a ch a sna ti ng ge ti vikis ki no a kwa na a an ti ya khuji municipality ti suji je khuru ti. Geji a hambre ti kwa na a kabul ants a huiti no business ji ta khon ana ko din khwena ta an kyao di e adekwa di geje hambre khuyo sol plai ki municipality te khasu an sija swete si dri e kyao kara khana khana a woti a geje di te ko jao ko chakaka a di a si di ratsleti a George Joseph a ka tkhwanu iceka ncimburunga he qan kara cibo khate no khana a ka ti khwe kungwa ka ye ti tunga a khwa di a kwana nga oji o muteto kha khwa a ti ko tunga ti zetki khama a ka tkhwanu ncese ka kha se ko der tak di kilometer size di a geje di e a shawoko a khwa ti kinel wo siunga oskita Yosef a ka te kha se ng go di kunwa ka e ko ha kha a ge di ku o ko ka bol kwa ko per a ta khono sa di mita ta ma tsa as na twe no ne jumbu shi sa a ka bana e ka to ke ke di se go i to kha no strat lechte ta ma kha a tsodi go kwatsa a go ta ne mboronga si kwe hisana ta ha suete kwa khano an tsone sa kha khana a kha deta an ka oski lo he is ta ke te museum e ta khone centrum di he dekhken su kweta sadelandika na mo te u manyamo ko honar tin tunda ka de nga ka a npa van veek loom de a wo e a nga ma tsan tsousa ana go yo te ma Afrikaanse letterkunde ta khono khwen kunye ku mo ki te ko e a te tas ne him kuma no ama 11 Juni 1966 ka karuot dorp ki worima khama ana go hi tsui kham kuma ne tsu sa kha go hi herjog ta tite tomkwe a 3 oro khwaku ku jitinji prosa pozi ta khono drama ku ki worima khama faifu oro ngcomkwe a wo hi usu o namu he akite ko kungwe tau ka khoji te hi se ana goji kwa wo kuri ji tau goji nata kham ko yi fan veik lo me hi sana ireta ta khono ake a ka go kha kwa di proyek a ha a leko namu he satra khe se ka ha te ko kungwe ta khunu aki wukri ji tamate ko concert ji no aki kwa wukri ji kungu ti te tau kai go khana ta kham a wukri ji te hisan re tainta Boris Uchir oe gomku borahe, stomes qua Ruben van Herden a, na uiska qua he a, si zama qua gue, Springbok su ufense, Johannesburg ki qua, nyamoku keja kun qua sa he, qua, abasiete, ngo wukuri siti he a, satra qua barbarian se qua seta, kabeha ka. Ada te ya ha te bori khir khir ngun khawana te bori ke ke sangin te kame faifire amno
1: Unin mazali ta mahunga ta gan mi ngi afir irwi gi ex kfm te fir ki konsis minitum Komite hegi ko sulisi ko gani khuna gi national verhadrang gani khunam Okoy ka hiki kamali si ko chong kang ha o president ki ngu ngu chali yang laki kawi yi ka nina kaya ki o la ang gisip komitie yi diwi khalindi gisa mkonda papelo hong ahi ti hangang hataki tamid gani kuna tiki gaya yin speaker yang ha toko di diza ya okoy ta gita ni pali ngo yi chun a kango kaya ki chui sisima nige akundi sa kwa hi pali ngo sisa ho otowa ta kang he chuisi se aman saga in haga pali ka khni di garils committee hi ki yima gan aman saga di mak to atisa un an ma ka gi gan dia age north ka bugan ko na gani ne ge ti sa police ta ge yi o hun kwa ang he sun kwa a un kwa chi ka ang hi wa kan he ke gani ko he ge kimble ge lokal ka ang he ge khamika yi o hun kasum kang he kula papilo e kukan mo kumati ang ka o. Parte ng gya okui da ki lugalo ka isu kwa ngwi ay tiga khandi diwi ka oku o kaku ngu kumwa lugalo kisi ti ang ka isu kwa at agat ini oye ka ngi kwa ngu kumwa. Dia ang ay hong kan ngagi kwa ngi wa a wa fiu ke kat aga ang hi chimbu makagwe ke kong katwe ki gye o kang hi o he municipality ti ki vik kwa ma twa tutu gye ka ki hao hen ngu jit kisi ki tkau o gizi gyan hao chu ki kang hao a fiu ha ngi si ki tka ta bonga hong ka wachi ka ang hi chimbu ka ang ka kwa a kaya yi ka o ka gizi kula ya ang hi I gye a wuzara o ka dhanga ngha tkadiwi ka o ku chiam so play ki municipality ti ke lugal hungi hankam kau ga changai ga ko ite ge yi ke thitham ka tim ko o ge ji hang khang de se diwi tu tro ka ge ka num jala o hun ti khawa na wa ki chu hu hu zala o ge fi hang ngai ku ge chan em di a ki ra ti ti khang ha jo joseph a ha ge ko ite ge tsaga ne ne ka ka konda ngai ge chong ge lugal hu khisi ta ngai ge ngu ko ha ka ha o fi hu he ge chu ngu ti a hu ke lugalo kha ng he ti khai ko pali ngoi ku ngo ko ka ka khisi ka ni ne ka ka thota ge ka ng he pa philo ka kula he ko ngo khwa chi ang ka ya ge ko I te ge dar ta kilometer ki ka ko per fiu a fiu ha ng he sing ki wa na ya is ki gu swe he o ke am ne ga ne kha ng he ki wa kenal worth kona ka hm

nan ko ko makam yige annam yen hunar ten tumanda hakika ngum kama kang ha o NPF an veik lo ke yasimuka kama kang hi a uachin dili thali ke letter kendem hengwa ki nguling ki kang hi ka ki khwa yelf ke uni nihentinen sezim karua dorpa chibisisi kang ki simuka ka inski kumisali ki om chikthwaya kyapil muluki ka chikthwaya hi thumkang hya yarchokh ki ka ga ki wana ki ka tukhri tuk kau yang hya wachin dili thali ki ka wengwa ki dhala ki prosa puzi hingwa ki drama ta yakhi wana thumka ki tuk feifim koko makam sigi annam kang hi a owa chikthwaya ngi chikang hi yakhi wana hi ki kang ki kumisala ta sitane gi akhatine ma je ang ha wa fanvek lo kya wa yang hi proyeki a je ga chang ka tene ki tama he chi kha i he wa affairs in da ba ki ka wi chi si ga ing gi ngo khama nam ka sapatu tam ka tene gi wa ga nan ka lang ngai ngo gi concerting ga ang si gya o he gi chi ang je gi ka istane gi akha o ki ya khadakh ya nghi ya ku ki khala u singin kham u da chikang he ki khala ga isang am to chi khoy ge sum ifasim slot mung o ya ngha sto mas ki kawa ruben van yerden ta ekam kang ki ngol jo as perum boga ki u fini group u ki yones per khuna ya gi awana yi ki khala ngai ti ge u fini ti ta group yi ngi apala pala a ngaka ngau ka yin hesa pata kam ka ngwa chik dhe ka hi gya ngwa barbarian ski ka bekha khuna tiki ngasi wala wa faith irum tindita sam ngi ngi ki ex ka FM

0: यार मसे में भोला गिरे कंख मगे चिंजी आंग मगे चे भोला गिरे कंख मगे कंख मगे रा कंख कंख मगे या गोल गोल गंग हूँ PSL promotional play off मसे में प्ले तेरे गिरे से कंख मगे कोई मगेरे FC play गिरे से कंख मगे कोई चौक और अजीब गे अगुआर चौक और सम चमक गे कोली संग वा कुमार गंगे रे सा कोई number 10 Musa sorry Vandala Vandala tane gere takama ko ki choko so agora da sangam chama gere akoni sanga bagezi FC gupala dagno e base bolang Vandala tige ke kuk o kan ya kum kwa tange tuide ngwa kama ko e base quick and wood kan Vandala tane e dagno ang choko so agora da sangam chama gere akoni sarem toba ulu nge bola tene the yafste chun this season to da chun ko da ko se bola don't know that go hey 2026 FIFA World Cup tene tite ge ha nga wache bola gi khwa ta era was bola tene ge de mchinji Zabmovic ge de gli na chi weza tene ge de da chi weza tene ge de da Cape Town City doni ko na ya ge de mchinji Sinjiki kan ega espani chwisi gede ngom oche bola ki khwakwa khochi singa agira khamsung ko bola ki ki tawa ta ngwe u bola ri khoba khak ala kom kuba radio x ka fm honor tin sewa ngo ki nekha sache akun sa bola ki atlon stadium kona nekhan se 5th minute tom chora bola ni gira gamin nawa 1-1 Cape Town City 1 Magazi FC 1 oche bola ki khwakwa kan khama ko PSL promotional playoff Ibisi on come come kwisi dana SABC Sport kwa masam telling ngewa kontali agekwetam yahanam ke telling nga wa mi nga set one is dalis totala ke pit 11 sapengwa mano yazo bola wa free kick Cape Town City get one free kick akala dura sang free kick ba kidana kwa ba kwa tsaka benji neti magri di keeper ma save bola chipe seze ma save bola ma bola tani gira oli ka gira tv makopa tani gira oli kona to hanar gara bola tonga wa ya pala chigona Magazi FC go bola rang nakara pasi khamakwe one touch two touch wache bola ge khwa kwa rang khamakwe sestak mandita chonum chwa bola dena gumno 0-0 ya bas pende gane kona Milford gera gumno ses pende Magazi a gumno fir pende Cape Town City a gumno fir pende bola yangi cha chen khwa di minasi bola se Cape Town City wadi gi di khwa di tamno pende ki gacha wache bola ge khwa rose Cape Town City gira lo khama khwe long cross dang gira thwa ta bola gira khan ta benje Magazi FC kha gira thi khama khwe e palachi idan hwa to bola dang khwe ale kwa tege fir pende Cape Town City gira wana regaro kham khama khwe tambole palang nguna yalves sipeseze h sawang nga ka ke Cape Town City yalves sipeseze goli Magazi FC goli sawang nga ka ke Cape Town City player bola gira kham khama khwe yen khat bai ka e a play ankle ko kham de kham bola sipeseze chude o du bola akhate ne dura Cape Town City gi ya kadu khama ko regaro kole me ngo wana regaro again tam ta ke palang ko na long cross ta bola gi ko khak ga benji wa che ke bola gi ko ko ko ka ko gam ti besu ngom ko fi ali gam kuma ki radio x ka fm honor ni sewa ngo ni khasa ko wisi ga ko ya kundisa ni sika wisi ga ki ya kundisa atlon stadium ko na ki Cape Town to ko ngi ko gam just pani ma ki vini a morning khak ko ati fe ni sun ki ya kundisa ka kula ati fe ko kuma ali ko kuma radio x ka fm ni sa ka wisi ga kundisa atlon stadium ko na ki Cape Town PSL promotional play off ga ko Magazi FC versus Cape Town City ra se bola ki kan khama ko we den kuma supporters ngi ta o khama ko Cape Town City supporters igeta hana khama ko ko he ispani ge ang cha khama ko bola a bola gira ngum khama ko kum khama ko ying ge hanam ke bola mi set finance dalis to dala ke pit 11 sa bengo manu a bola gira ngum khama ko ang gira ngum na ke 1-1 Cape Town City 1 Magazi FC 1 wache bola ge kwa 26 minute ton chora bola gira kum khama ko ngum khama ko basin oli khona tene bola gira ngo olero gol ki badani ko bola olai rodang gira katu kul maga game pass o bola bola gira ngum khama ko akal to bola gira ngong cross to ngong gira ngwa bola gira long cross akal to bola ngsum e ma gwat da ngma cut back Cape Town City get a dru khama ko bola ga second half chang ngum chwara gira ngum khama ko ngum khama ko ya ko gong la win ngu atlon stadium kona gira ko Cape Town dropa ewa cup start kuna kan bola tan gida kwat eh official promotional play off tan gida kwat dim tokan ulu ke ma bafana bafana sam mexico okay ta kokle kwe ke di elf de donor da jun mandi ke se to tangula je ge bola ge kwat tuma kan bola ge ta komisala fifa world cup 2026 fifa world cup ang duma akna komisala o chem ge to ulu le go bafana bafana ntwe twe bisi ge ya ya ku ge bola bisi ge acha am ge le go oli ntwe thoma go bisi ge ge akundi sa ge akwa bola mexico yes de bola sa mexico akthe o che bola ge kwat ma sing ko atene PSL promotion playoff atena kwat ko em cape town city sa magazi fc ge ha kum kum thoma ko bola gumino 1-1 elves tipezeze agede sa thoma ko ngwa bola ge cape town city number 33 ngere kam bola serechi serechi etkam bola area nqa nguna tipezeze echo de qabola ya masije bola ge khokora ge rakun khama ko esa paura sin ge da ok khama ko virin sister malita tonum chwa bolan kundang noa magezi fc ke ipara tsiguna cape town city ge chukuna trata ye tira chang noy bola free kick tackle from behind amato ge tackle khama ko magezi fc player cha bolan nang da kucho magezi fc ke ipola waka waje bola ge khot kor hum thaba ge khat du free kick eta sang masan sofiso lutuli iten ge sa thama ge khwe bola ge rang hum thama khwe provinces da manita chom chwa bola ge da gmin dawa 1-1 cape town city 1 magazi fc 1 waje bola ge khot kor ge wa psl promotional playoff tana ge khot at lawn stadium kona magazi fc gu bola rang da ta pa si thama khwe ingu bola da gumi khama ko ingo oche bola ge khot kari inge hanam ke bola wa mi set fitness dalis to dala ke pit 11 sapengo manu
1: bola te ka te bola che ko ingi bi ko hota ha tui tui pende he ara ho ke te bola kona ka o ha ka biro ko ba ka e kara be bola ke ta un sidi ko ka e jakya an khara ko khar kai ke bola ma pasi ho ka un nga ja bola ge ho ke te bola ke jama kare ko ka ko man do ko nge sa karan ma te yo ha siga koma ki borak ai sika ien ka ogi hal khabana ki kai jamak ie uwa cape town city godi kapiro koma ka kara kho ha kapiro koma ka kara ki temon borak ai ka tuma hata bore akite kangara kha bora ha kha temon bore ka ogite kangara kha via ka ka obora ata i ai ke ak bora ma savada passe ho tsanga nga tsa kambe tsa ge kang khu khala ho tsaka go ba ke tsebon ma ge tsi go ma go pa kai ka bora ya ha ka we ke ka tsi di go ba bora ya go ya ha gwa nam kha ma ha ka bora ka kwa nza tsere na kya re kwa kya re kra go kom ka passe ho ha go kom ka kya re kra ki bora ba passe ha wala go kom a tsa kya re ka cape town city go di gwa nam kha bora ho ka kwa te mo ka ska kwi kwi ta ha ta we ke bora pas kwa ke te mo magezi ka se ho ha magezi ko ta we ke pas ya ha na ke ta si ko kwi ye se ya bora ka i ta kya kwa ni na ta ku ma ha ta we ke pas ya ho ha a wa ma ka ko na ka ba ta mo go ko ki si go ko ma kya ba ni go ko tre wa ha si ya ha go ko tre wa ke bora te mo si ya bora ke te bola kawa ke masia ayo kho ha kapiro ko ma ke te bola bora ke kara khata foche ke bola khom kara ta singe ha masia kho ke ayo khata ko te bola bora ke je yamo kho ke pas kho ya kuwet Cape Town City come kai ka bora ye kho ka pedza za kya re ka ba gechi ko di tseka ba gechi ko bora go kho ke te mo kai za kya ntwa kai ka pa se kho ka o mo na za ka aitsa bora ke ma chebi na ke kar keruna ke kya ho ta ma khomo ko bora sukhu ka bora ke kres ka te mor yen yen ska ha se be kwa kwa ta o ke go ka kar fa ki te mo da batel ma ke ta chi di ko bora te re kwa rao chi ki bora se kwa ka kar box o ke gona ma ka kar ka ngwan za o kra pa se kwa tum ki bora ya kya re ka go ti se sui ye kwa I get to come back. Captain Silicati Amato Caracara, Temu Winkisi Cabora, Siohua, number 21, Maki Temu Boraoa, Prince Chueza, Prince Chueza, Temu Bora, Kaoki, Karahua, Kaoki, Borasiaki, Aja Makianqua, Pasco, Akima Pasio, Kaki, Bora, Guanamak, Aja Makam and Gosi, Katama Tomo Kunjit. Tomoko Borangi, eh? Chinjakuaki Tabunta Abasiwa Kigendoliaki Tabunta Kigendoli Kumata Kam Kotaki Tabunta Chinjakua Kigendoli Kua, Hutoku and Tena, Demon Sandals, Kitamak Amoka, Ajax Cape Town, Kaiser Chief Gag, Yeha, TS Galaxy, Karatin, Cape Town City, Gizirati Kawagaki, Tabul Kuma, said Tumo Hama Gage, FC Kuma. Kaya kang kita mo nito matuwa ko at soy de bora ang nuta mo nito minute si kuryete no pende firi firi magedi FC ko firi pende na Cape Town City firi pende tas kerya ko eh bora ang nuto kaya ha kaya kate mo nito yen yen kasi ko kuryete na magedi ko pende firi Cape Town City ko pende firi tas kerya ko Porata ekra temon kwes ka ha Milford FC ko se spende ka kai ki ha nga ku ka winner den Milford ko se ko ka se spende ho Porak an ka 1-0 ka queen ya magic ya winner ku tate ko nam khan ko e za ku ku ta ke ha ha se kure ko tam te kom go mak etrare ta PSL promotional play of the arc ku te porak nga ko ha tro ku Mange gore South Africa sikouli khasika temone Cape Town City South Africa sikouli khai 15 kadango ki ya kherina tikwa somana kheo dango ku kheyo ya kherina ko yedikwa ai kwa South Africa sikouli khasika qara di mo Chipe Foundation sika ha tam spanisa Milford FC no Cape Town City ta akos sorry Cape Town City ta ko kaabu kwa magezi ko qara di ko kouli khasika 15 kadango ki kherina ko kai ke bora pase go ya ke tebo ma kwata mo an kwe khata magedi 15 ka dango ke ya khere na ti no Cape Town City no Milford FC da South Africa si ku li ga se ka kwa ko sa a ke tsad ko ya dri spana ji ku kwa na se khuri no mo e go ma he ke u pende o de ta li ga ma ka e de rondom tar a se ko group ko khuri ko ti ko ho tebo no quick i o ga bana e yo khata khuri o kho e aski Temon Milford FC no Magenzi FC das xaya kwa gona bora khurina khono pendez xaya akatete pendeska South Africa si qoli xaya kiqiqo Milford inqeska ke gi ha sei spendeka ntab sanki xaya kota sa firi firi tu agoka tinja sanango pendez xaya ke he masixo ke temon qate tsiramba dare qate kha ki tam khotsa qate Captain City Club Bora Kaika Kaika Yakima Akroha. I get the clubs come to Tomka, Dupi Nakosan Gibora Kara. Bora Kaya, Tamanaka Puro Kum Aka, the Kayam Bronga Sahoa, Tamas, Havundu, Borama Etikara. Mama Havundu, Bora Etikara. uraqesa kiqala kwa maxurusa abasele Cape Town City khoma eke bora ke maxuru na kwa kawe ki tsabeka jeka tsuetsa bora tsa jeka ra ku kaitsa tsere na ngene kawe ke ba kwa kya ka ta mo bora na na na tomo go sikhenge ndoro tsa bora ke qara kwa bora ta ke qara ke te no ha ha ku mo ka sa kyaran ta ke bora qara ha Para mkhabora se beku beko hata minute ngita ku ngo qeska te mona 37 ke minute ha Kambenza amato a zabora ke are kala tshwetsa tlapeka nka gora ka ike pass kwa go ya ke pa nna zabora ka go ya ke te mona makwate ika khoma si yoro hata ya ke tsum ke bora ke tera Abana ya ke te mona Cape Town City khoma tsala na bora tswa go Cape Town City koma ke bora ka lana ka gora go koma nga gora go bora te mona ka isi ka isa go koma ka isi ka bora am sa ke abasi go amba ye ta se kampetsa a za gordino kya re kara bora ka ke magetsi ka di Angeje komo tsenwa nna tsa bora pase kwa ho se makuka nna khora ke tsemo kwa ra ko siote bora ku khora kwa go gwa ra ha ntwa go ku khora kwa ja ka ra go je kwa tsiya wa tuma kala na tuma ga bona ho kwa boxi o wa bora go ka ha gwa na ma top ka go dipi na kya re ka pase ku ta ka ya ma am a wa tuma kala na kwa captain city kwa ye wo kwa ka e tsa bora kya re ka ra tsika tsa pase ku ta ga bona ntwa ma go ye kwa ta o ke bora ka ka boxi go da kwa ta go ba awa kya bat aise ka olario bora a mogwa oliaro diana oliaro aise ka bora ye kwa go ko Cape Town City go ma bora ta ta ke se tswara qes ka bora yen yen ska ha mange ko wina gore minute e nyuta ko go te ke qes ka 15 minute ke tsa ye kwa bora se ko kherisa PSL promotion play of the arca kwite he mosa kite mon Cape Town City kwa ntsa kama kana ta 43 ka minute ke no vandala 49 ka minute ke kama kana nge bi kokwin magetsi kwa ta o ke bora pas kwa khoya ke te bo magetsi komo kwa magetsi komo ko ngwa nga tsa bora nge kara kwa mkha ke ma bora ka kwa ri ke wo ko ka o ke pas e kwa ka o ke ma ya ya bora te bo ngwa nga tsa kya o kara kwa ka ngwa nga ma tsala na kwa bora ka kwa sa kya te kwa mu kara kwa ka o ke ngwa ska komo gordino kampenza ka go Lorenzo Gordino a ke tse wo ya ta kwa tsika ka captain ma Van der Rosa ki kada ke tan gyao kya de bora tan kum kara kya de te kada ngyo ma ki temo ma gezi FC kwa sika sika na tan ma khoja o ya ki nga bora ki temo ko se o kho o ya ki nga ko bora kum ka sa o ya ki bora ma nga ko ka ki kya o ka sa temo bora kum ma ta na kho ka ke bora kun nga sa kha ko bora ngye de gora ma ki tsa kwa de 80 kho Ora se para da raka khata ki te mon Cape Town City khoma oya ki ko nga khro ko I da an ka da ki oya ki nga khro ko I da ki go khomo kapiro ko an kara kola ngiza kite una maseko abasi kwa ba geti koma iyo kwa bora go tsa kwa go koma kya bana kwa diana oliaro bora kite bora kya bana go koma go koma kaitsa bora turu thongwa nga tsa go koma turu na ki kaisi ka tuma bora o kwa ha ta o ki kya ra kara kara gona mo ka Cape Town City kwa di engwa nga tsa o kara kwa Lorenzo Gordino bora te bona ki ka o ki ka kara ha Le bora ke guya ka itsa khamane khu go kwa de David da go ka go bora pass ya Tokman nga tsa bora si yo kwa ke ye pass yo go ya Ka go bora makta ka ta ke te mona ka ta go si yo kwa aisi ka kuwa kwa ta mara ta o ja ma kham khwan chika ja bora kya re lagi ta mara kai kai pa sha ta mara bora an kwa kwe kha kho ha bora an kwa kwe kha kho go si twara ha mokalaka ki ta mara ta sa mokalake mokalake ka sa ki aba si kho number 6 ta khma mokalake Cordelo the roads the Bukalaki Akitate, Tamkutsa Kansa Tamkutsa Akitansa, Temon Abasioka Gobene, Sifison Gobene Zabulo, Mukalaki, Takitamkutsa Kanaha Chinjaka, Temon Cape Town City Guanita Tawakabura Matan Kotaki, Temon Kaisa Kian Kosakaran, Tayo Guran Kosea. Amato chika kya kara bora kong na ja ha ai jama tshoyo go bora ga jama kya o kara kho ka ngwa na ja tere wengi ko mangala na kha bora ka ja ku kwa ma ki pa che go ka o gi ka kwa ko re na ma ku kwa ka ke pa che kho ka ka wa tuma bora gu ya ha chika ko be thuye che kho ka o gi bora ka ka amato o kho ku ka kha ka ba ga ba a wa bora ka re na tuma ka la na ha Tao e ki mageti kwa di bora mageti kwa mguyo kwa terekno. Chika kambi kwa satike wako kuwa kwa kwa nam kwa hao kwa. Wesan mase nye ya na kwa ta. Kaya kwa masu kuu kwa na kwa. Ayi kaya pasa kwa aki temo kwa nga nga za. Bora masyuro kwa wingi za kwa nam kwa nga. Te ayo kwa kwa nga. Kya re karakta oja pasi ya ha. Kwa nam kwa mta ya tamang nga ki kuma nga kwa kwa kwa. Kaya kaya nye kwa boksi o kita mama te ayo bora kwa la. Te yaki bora sikala ha Ei bora ka ngaro ko sana ki te mo pas ko ko ha Captain Sil ko se go ka sanga na hota bora Ei ya khate mo pas ko ha Shoma na drive na ki ta kha ko ngi Anga tsa ke temo bora tsi yo kwa makgwa mokare kwa go ya yo kwa ka kwa ka ke pa tsa khama na ka go bora tsi yo kwa tsa ke temo se spendeka Milford FC go ha Cape Town City fit pendeka ha Magetsi FC go ta wa fit pendeka ha ka pendeka Milford FC ka te bora ka e se ka ke te te go na e di ka ra ka o ke kuma ka e kwa tsaira go go re ye ta ke temo ka o ke kuma Cape Town City za te kom an khonge o makimbeli kom ka ka kom a ve se ko boraki cha zare khota Emil Vetboy do kora mge o mamre khota ko thungo khati a ve se Cape Town Silicon Sam ge o mase ye na khota Emil Vetboy Noar Cup ka ka kom makimbeli ka mase ko cha zare ye khot bora pizza bengo 11 ma non set fans da listo da la da ha kho PSL promotion play of the anka kuite nka khoi kwa de khuri o gai bo skisi mo ego manje go reta na atange kherito magetsi FC kwa khuri o bora winner de no akange tati ge khuri o bora ka se be ko great Milford ko sene Milford ge a no da bora khuri te captain city kwa captain city kwa ara kwa tiku e te ko bo kwa na play of si he ta we ko bora kres ka kya re kara tika go kom ka ma pase kwa go kom diana oliaro bora kai ke pasha ki te bora kai kom bora go ya makai za kom kan khabana kya re kara kho go kom ka ko kom ta ngwa na za pase te u te jo honor tin sia ben o da honor ne kas ka tsak te ro da bora kai te dilo mini te kas ka te bun tubien tah tah ki se ro a ha mini te kai za yo ga bora se ko khir se Cape Town City wan am kha yen Milford FC yen da ha PSL promotion play of the arcade te bora he
0: mase bola gira kankama khwe khale khuna bolang kandang no Cape Town City go bola rangna kada pasi khama khwe mase bola o shi o khama e attacker jin ge bola pitu chungkon ge bola play on atena Cape Town City giwa a khatena dura makezi FC giwa makezi go bola rangna khama khwe nga khatena duta Cape Town City gi bola 20 minuta chom chora bola gira gminga 1-1 Cape Town City 1 Magazi FC 1 wache bolage khot ko algira ngot age at clown stadium kona Cape Town. Cape Town City gitu kuna bola gira gwata da spanita gira kum kama kwe. Ema zungu Cape Town City gira ona rigaro kum kama kwe. Ere ngu kuna kam bola gira kwata. Eka da bola gira penjewa. Angira tam tada. Antra player ngu da dira ugzi. Bola ngu kwata. Cape Town City gira bola. Cape Town City gira bola tanaga. Eka da bola gira cross. Chula kwasa akum bola dan chula da gudibi. Cape Town City gira bola tanaga. Eka tene dira. Bagezi FC gira. Basa bola tigi agaleni kuna ngwangwe Magezi FC ki bola waka Adrian Tartar minita tonum chwa PSL promotion play off tena gera kwangwe Nozo bola gera kumkomo go ingi hanum ke bola wami Asset Fans Dali Sto Dala repeat 11 sapengo amanuti kama kama ko isitana SABC Sport Basa bola gera ngunkama go guri bola da tekla keeper Oliaro Oliaro ogo bola ar khonga Masa bola kendang ngok oli kona oli ongu bola dan nda pasi kama kwe ingira gominga bola ge one touch ikwa katrai bola dan gira pasi kama kwe bola long pass khadene duda magazi FC ge wa khonka bola ar player gira tra kama kwe bola ge da khana ngunda ko Cape Town City oli ko gumira su bola ar tra kipa Oliara Oliara go bola dan duda khon khon khale kona Bolangira gumi kama koi ngatre akta to bola ga cross gudi bola da kwang khale kona e ma se bola gira kan kama koi ama to ke bola ngira au se kwa leni kona telile khon bola da ntra makezi FC play ngure gri number 10 agira number 3 dawa botelezi fandala agri botelezi agawa Magezi FC gani kuna? Ya mazu chinji giga faifi ka Magezi FC ngum Cape Town City gere ngum chinji giga 3 Wache bula gi kwa Cape Town City tani gu bula da gunu kama gunga bula Nchula kwa usi kwa ngwa skills tani kia gula Chula kwa kwa bula dang awa Bula ngkana ngwa ngale kuna Cape Town City ga Itri ngundena kunga ngwa ing hui diwi makezi de yugang kama ko ipalachi gona wache bolagi khotko ro pisa ke promotion play off tan angira ko ke Cape Town kuna Athlone Stadium bolagi kan kama ko tok tak al gam kama radio extra fm honor se wa ngore ne gasa che bolagi wa khabi ko bolaga khabi se kuna espani cha ge ga kama ko bolawa Cape Town City isa makezi FC Cape Town City ki chukuna bolatan gira ko e number 48 gu bolan gudi bolara ko se tidak ko le kuna bolagi kan kama ko Captain City go bola da ngak ada apa sih kama koi bola? Atala do bola ga cross. Ya masa bola ngi gere chola ngi khatang ngi bola. Oli ko gere ko kha bola bola wa kona. Captain City ege ete wana ikona na matala to kona da sing bola mane akwa tre. Ya man ngak ga penje. Di Elvis TPC as a safe bola wa te bola ga khotwa. Ya masa kona gani kona. Magazi FC agminga kona ga faifi. Captain City ikona kafiri icho gminga. Ifiar di kona ke igera gunwar ma kaldura su kona me igera ndi da kwa neti ma gui diki pa ma safe wache mu gya kala to bula se yar ma sun play agera sa kama go kui chok osun asa kala to yiti ge sun chiba ga gera kondi sanga yar ta me che supporters sun ke akwa kwa spani Spanish again ngeke koma ke Spanish ge ta I supporta satu I ge ganyala bola Yo so number aka jan ge sa khlunga khu Mokone ge sa khlunga khu Magezi FC player Chok osung agira so ba ya khamsa o mtima gan ge ra khu ya Yo so pende gani kona mal forta gminga se spende Magezi agminga fir pende Cape Town City agminga fir pende wache bola gi khakwa Senta ta khmanita tsungum chwa kona gere wana tsena kal tu kone ta gira sun Cape Town City mageta a ochinwi alwe tsibese se antra bola wache bese se antra bola bola ke tane duita Cape Town City ki wa duya qeda long cross kulcho wa bola ke magezi ese ki ngati huna o sho kan bola ka to bola ka penje bola ma bola ka penje ya basan ole ka tane gera kup khawo bola ole ka gera kup khawo bola to hana regaro ka bola jiga chaate ki ipala nkuna ya basan bola gera hunto ke bola ngot ngot e number 3 go bola ra khatang ngot o go peni go bola ra khatang ngot o bola gira ko khama ga tang hale kona Cape Town City bola ngkang da ga i tsaino magezi FC i khang ga mi khami thok ka khama ko ip kampong ngona o che bola gi khwat ka Cape Town City ki bola tena ga bola gira ko ki Athlone Stadium kona okay cup start bola gira ngun khoga da tang khama ko masa ngoli ko kira ngkha bola ga penje magezi FC ki bola tena ga ya wase magezi gira ona argar ngun khama ko akaw gira qoyla bola gira khama ko tse cholara guriyo bola ra ta kipa olearo olearo guriyo bola ra tenga leni kona bola gira dum khama ko tse leni Cape Town City gi watena ga ya wase Cape Town City gi bola tena ga bola ngkha ngun khale kona Uri bola ra ta number 55. Ya wase amato ge bola ge cross. Bola ge negde leni kona bola ngangta da club chao magezi FC ki bola. Oje bola ge khakwar khamagor to ga khakal gan khamagor radio X ka FM. Wona ri sewa. Mo ne ga tsatse bola ge wa khabit kwa Spain tsake wa Cape Town City sa. Magezi FC as to the situation get out coming now 1-1 Cape Town City 1 Magezi FC 1 PSL promotion playoff then get a clock eh era mas niente akhmanita tonum tigera kama akhmanite ashikawat eh ko espanitsa agia khokla ko asang ko akhmanite ewafa njoma ngira kala bola Cape Town City go bola ngunda ko pas kama ko Masa bola tena Cape Town City giwa cross chow wa bola ke magezi FC bola ke kona bola gira kan kama kwe makopa todu hanar garo den tam bola ke palang kona dang gira leni bola ngat ra cross chow magezi FC giwa Dolly Masa bola gira kan khau ke tam tara bola gira kong ngi khana ngi dei bola ngat ra cross chow Baze bola kucho tsira khatane duita Cape Town City giwa angira pasa tsileni kona de gi bola ngontse bola magezi FC giwa bola ngontse leni kona Baze bola gira kan kama gol kun kun kaba ko bola gonga ngai wedan kuma supporters gira kala du kama ko SS Spanish giya kulkwa bola Akhmanita tsan mjuspani mang kita acha bola Akhmanita nasik tsawa tse Oche bola ge khat kwara ka ifton sidi ge da lo khama khwe Cape Town City ngu bola ko sen nga kara pas khama khwe bola kan ngo it khang atana Cape Town City wa kal do bola ga cross Wase bola ge khama gora kun kun khama khwe Cape Town City bu bola da pas khama khwe ara wase bola din gere tqatqe kona Cape Town City den dude wana kona defense de kona itane dude wana ninte akhmanita tson kona akwe akhmanite qashi gawatqe kona masa gane tsisi kona wa fafi ya fafi Cape Town City kona fafi magezi FC kona wa ya fafi ara bakala kona da sama gida na qatqe bola ka penje da ole ko gera ngula ku tra bola magezi FC ole ko kukha bola akotwa bola giga kaba che bola gi khat kora bola ngwa otse a Cape Town City gi bola waka ora so bola gi kan kaba kan kaba ko ngere ngwa o bola kala to bola gi ga penje a khetene dida Magezi FC gi wa Cape Town City koliko todo hanar garo ka bola giga gwatse ka pasi khama kwe gudu bola da keeper Olearo Olearo gu bola rang khong khong chale ni kuna kun gole ni bola ngira kwatse o se cross to wate bagezi FC ki pala ti kuna akato bola giga penjewa bola ngira kwa ka penjewa nga kup kup kup ngira khama tse chipezeze gomendi ra ko kha bola da wisa khama kwe ngo kwe chipezeze Kamudira ko kha bola da kombe sa khama ko khwe bola gya le ni kuna Captain City ke e supporters ngi qatwa ngi khama ko ye ya ngi bola ko la ngi igun ho nga ka ngcha mo chi ikretum da pala chi kuna da dagda kwa gho ga kipa ko medri ga chi o kha bola wa chi supporters ngi ngi ar ma se bola gya ko khama ko ka PSL promotional playoffs ngi gya ko e Cape Town City 1 Magazi FC 1 Mathe bola gikwa kwa gira kwa Atlant stadium kuna Cape Town bola nganga da klucho Magazi FC gi bola waka Arwase bola gira tintoma golin kun kabakoi Alves ng bola ri klucho ra chit ndi otega benje o she krucho o bola ke Magazi FC gi nga kuna ole kota ni gira ndi o bola gi ga benje khatene duta Cape Town City gi wa khaduran har klucho a bola ke Magazi FC gi ngakona kolik a tikama kwe ibi ngatse kona Magazi FC gi bolata naga angira ngwat ege kolikona khokka bola arba display acha gi rawana 2 on 1 Cape Town City player cha thagla qaya Magazi FC playing at khokwa bola ta keeper Olearo Olearo gu bolata tehu ga ane gudira tesi da keeper Olearo Olearo gu bolare ko ngama ga pasa bola long cross kuchok na bola ke Magazi FC ke ngat ikona bola dena Magazi FC ki wa ngira khonka bola ar garang hum khama ko gira wana tse yara bas bola gira khon khama ko bali ko dang gira tawon e gu bola de passa kipa ti bank hore o kama bola bola gira khon khama ko en kat be gan tse dat bali ko ge sinto play an du khat ko chi captain city ki bola tena ga ngu bola ngak ara gira pas khama ko khon bola ngal ko na Yabase pasi gankang nasi Cape Town City ka gira apanga nga Bola ga kutwi nasi gira apanga nga Bola gira kankama kwe Cape Town City ki watinaga Ich okuna tkada bola gira kwa te Atlon Stadium kuna ki Cape Town Bola gira kankama kwe Kapenche bola nasi gira akutwa te Yabase Cape Town City Den gira wana rigara Bola katane duida Magazi FC ki wa play go bola de bola ki trasi kona da bola gele vezi ke po go bola dan khatwa ngwa o ra sa bola gele kankama ko players ngising in ko o tuira ngum da gar atu sing bola ge mani ge na wa khawya bola ma ge da ne wa khawya wa che bola ge wa kwara kankama ko ngum thama ko ingi hanum ke bola wa mi aset fans del isto dala ge pit 11 sa pengo amanu captain city ge da wana khama ko regar ngum thama ko pala che kuna kolik o khigira to do hanike regaro ka bola kong ka khama I pala chi kona Magazi FC tane gira onar regaro tackle tane kya gola doli tane ge tackle bola nga da klucho free kick wache bola gi khwa kor kin khama gora kin khama ge chi gen doli da gi kam de tackle tackle kolik kona tackle from behind wache bola gi khwa kor kin khama gora kin khama ge to ga khakal kam ko radio x ka fm onar ni sewa ngone khasa che bola gya kukwa spanish ke tena Cape Town City shama gezi fc bola ma gera newa khwa ni ntak mani ta changam chora akh mani te got edi isi ku ko e bola gya ko e he wafa bola gera ngon khama ko bola ma gita akh khwinga wa 1-1 di spanish ni ma chik da gita akh o bola wache bola gya khat ko ari khama ko ngon khama ko rasi bola te ni gita Captain City gita wana garam hum khama koi acha to bola ka khat better garam hum khama ko Captain City gita wana ka bola ta tene gita block khama ko e oli ko to hana garo Magazi FC defender ko hana garo ka bola ge tham dan tham tho tho ko e ge bola ngun kuna ere nga dan tham tho tho ko e ere ngun kuna ka defender ga ga ko di bola Captain City tene gita wana garo hum khama ko e kam bola de elbe ti pezez e chora kam tra bola pala ragzi play nu de ni chawa kur kam bola de angeto dum zale ni kuna wache bola ge khwa kwa khama kwe PSL promotional play off ene gira kwa Cape Town City 1 Makezi FC 1 Oche Polake Kwakwa Mtegere Kama Polake Yakhtawisi Kuna Kwe Nyanja Manita He Akhmanite Kasi Kwa Tse Cape Town City Gye Lwa Kama Kwe Ndu Tom Makezi FC He Da Yigdan Kama Kwe Palati Di Kwe Gye Nwa Kama Kwe Ju Defender Kuna Kwa Njuka Am Kama Kwe Semende Twang Yigi Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa
1: Magazi FC kwa khavana kare sana ko isa betway premier FC kano aka winner kurio bora Milford FC kwa sekwe Milford FC kwa be kwa isa ka okrita mana aka khuo go no krisika ati kwa se ko nki e yo khana bora asika matsa moha tsam toki kharana bora ya ko kharina khano to kya e kara ga e ga go tsam kare kara go khate XFM studio sika abel victorino take e za kong khosa
0: Xka FM 107 ngi ngira kepse zakamtsa bolang ngi ngikamtsa ke sake kala tsum mai kamtsa titi maga gumi khamuke tsika kamtsa deke kemtsa hola a tsaba khabu qomtsa sindeke titi ke khamu kamtsa qadi ko isa kamtsa ke se kya o wa kamtsa ke ngume ka wa bori ku xa u itamtsa samtsa bola he pitse bengwe la love manu sa set fanes da listo da la ke kamtsa ke bola tsum tsume qala kya magezi sa Cape Town City wa damtsa sindeke qala se ke qinqeda kya 1-1 da tsike qhabya ya khofa si damtsa sa deke wisi ngi kamtsa ke play off goli tsamu ku khami dia then ncumsike cike cenqwe khata nangqaco yakixhama adude tena gqulicamo kuhami ncinqoka ngqucata ke angqulitawa adude dadanga qolita khaduda qinqaka bhanishita agqulica mukuxhama vanga qhau khaduda ne gqulica agwalo bona ke khama deke wishana mtsa deke qala cemchuma eke wishana xixa khwe eke hana mtsa babole kwa Cape Town City sama gesi sa gqoli cha golo kanduwa ngqhaduite ni gagalia ta chike ke khwake khwake wisi namtsa senda sa ke draw ini ini ta kona kamtsa senda Cape Town City khadane ke du de danda wa qoli ta magesi an khwate ke qhum a ta senda ke sapato ya sa khaduite a khokwe khwe ta senga ke mzuma a wana re garo ye a tsamwa na mzuma a wana re garo ya e he kha khadui ya nkhame dzi a qatsam ta ka nkhotsapende ta mtsa senda ke ya firi firi wa magesi sa a Cape Town City ta Malforti anan ta agumenwa sisika usena mtsati saki iqadi uceca mtsaki qala cemchuma ya khamtsa deke avonsta ka cemchuma di tinde jon ka usena mtsa khon khon mtsa prom atsona mtsa singe ka usena ka wala ke anhotsa ke iman ke mtsa wala ke tike khama khamtsa sende ke twi there twi ka mtsa ke fe moni ta mtsa ka wena tsa ko moka ke tsa mtsa ke tsavi ko ma a ka khotwa ke anhotsa bilong se ka ka ni ta mtsa sende ke tike khama mtsa ke dri mtsa ka di ka usena ti hana ke a studio ke kimberle yang kwa ke qamtsa ke bola ke qala qamtsuma ke qamtsa ke playoffs ke mongi na tsing mtsa tsatsi ke mtsa tsimbo mtsa samtsa bori kung ke qala qamtsuma ke mtsa tete ke akam kam ka ya ti o ke wala ho fhiri a ti o ke siziri qala qamtsuma ke ke mtsa sinqwe ke mtsa tete a gqamtsa ya qama ke tsimbo mtsa tene tsuma tana ke qaka ke wala qamtsa he wa twiri a ti tsia ke wala mtsa khatana samtsa bori kung mo ami qaba vanse ni tere ne qamtsa sika matse ya tsimbo ke qamtsa ke twiri kani a ti tsike ke tsimbo mtsa tsak qamtsa bora qang qoshile mtsa singe tete mo ke gqamtsa mtsa mo mtsa sa wa khuntele tege khwe dami qomo ngo tsumke ta ke u sina mtsa sa adwe na na ke tete a tsa qaqwa ke qala qamtsuma ke mtsa studio ngo ta ke u sina tse tsoka tsono ke bola mtsa sa a thota ke qaba qaba khamo khwe a ti tsike ngo fasi dem tsa singe tete ke qam mtsa ngo di ke u sisi a tsa bori ku ka ya qaqamtsa ke qala qamtsume ke qomo ngo tsumke
2: Ooh, this song is no biggie.

Unang mazalit ang mga hongga tungang hmiang hiwa fa ifirwig exco FM. Viskop kiga primera ang ha Ellen Windy ta ekum ka ang ki isentrum ki riden dalga ni kunam ya kya chik kaya ang hi kukumang ga ni kuna ya gugin ui ta bunga ngi hi gya kul am siwa desini ki ka bunga hong kalakalik gugin Hagiok e tagigatene kiatinu kainski kumisala ki yarhiran ki tikang e atuhungato ki makwa tru ki chimbu matitang hingo kibunga hingia kolam ki krisis hana wati hankai gekwa wuzala o. Winding a hong kang hia wati gengang ki mobile e centrum yang his gekwa wuzala o. Kawati kan yisi tene gikwa wuzala o kalugalo hongi hong ki profensa laas kwasa ubunga. Windi. Gyaok uti ki kawati kwa awana kwa lo ati interneti hingwa ki data gika wuzala o. Kawati ka unhi zikisi I atwisa awana katusi hingwa ki kang hi a uwa kwa ki kam kwa chuang tika yinga kwa akwan kwa ngwa ki chikang ka kwa anwari kwa. Ta ji kwa tisi nghi ng profensya ng ka tui ta gya kwa sam. Furundi lagi ka mandra ohon. Gya ok ui ta ki ka ha oa ji khundi diwi ka sa ki strategi ki ui furundi la vi kwa ma hon ki ka tlitle sezi ha tia ka ng ka inski kogi kango kiko egi tuhun panga kwa ka ngututu ta gya hon. Frundela vikwamak ohon a ihun gyak ote ki proyeka ng a warehiran ki I tiang kaya tungo ohon sun ki gwarta vikwame ngu kanga hingwa ki bunga ngi hi gikwa aga waka gai ki frundela tiang ka ng hi singgikwa ang huyaga ni genka ku ga ongan ngoli hingi hong ki ka tia ngu hasa hingwa ki ekonomi ka ng hisa tungo ng akwa ya ki ngoli ngu ki teknoloji ki gati yang hengi ti ki ka kunum o ati wisi si ka hengi kala ngay ka si gyasun ki sumani ki akwasa waka. Partei ngay hengi ti diw ka khalindi o jhejhea si gya okoi ti ki ka kya ti ka ngay nga kya april ta dokhalas ki okoi ki sangatung hong o to waka. Ta komisari sa ang hamay kol masyapatu o suk ki ka frundila ti gim pumalangga gani kunang ngalak o ngay ki okoi ngawang. Yagi a okoi ti ki frundila hengi hong. Yang higia proyek macam ki bait berah gani kona ki gafrundela kalang e ki Zimbabwe Limpopo hingwa ki Mosambik gani kona ki osuk ki frundela ng hiwa Iswatini ki kawam ki Masiru ki kacau e ki Fixberg e ki Lesotho ki Kopfontein gani kona atiu ki frundela ng hiwa kama butsana gani kona akwa wisisi kwa insigiasum masiapadu gya ukui tagi frundela wisisi gya tiyang sikhlindi gyasa ta ojia jia ta tiyang gyan si tani di ta angum u muku ngu hasa kawa makwa tru si gya uzale ki tiyang gyan ki kamani kwa akwa kang hingo ohigi akwa sa Tati kwa ya hi gyasa Malawi ki ka konsultat ya hiwa Adam Ali. Gya o kote ki kumisala si kang hi a wapa pelu hun hi ngoy ki ya o tala o ki ti kai hi ki kamagani ngu hi ti gya kwa ki se wut ki derba ni gani kuna ki ti ya hanga ng sik agi asan u laya ng hi ki gye tatong tuwe edesan 500 ki ka Malawi ti kwa ay ha lugal hun ki ka ng hama kang hi gye wa kula ki bunga sal yi gabe kalkala ni emu ko ngaba tu lugalo kwa yi kajat yi aji kwai nga yi ngam gyan kwa ka bunga hale yi ki kaya ki kang hi si ku ki okri wa yi ngwa ki kwa mka yi ki ge u hi ki tuto ya ngi ki ge ngi ti kwa gi hi yi tang ti gri kama kwa yi kula papila ngi yi pali ngwa ng ta ali gya okri ta gi Malawi ki ka vikwa mak ohun kang hi a owa ti kwa hi ng ki yi papilo hun o yi ngay hin kang hi ng yi singi ko ki kamsa o ta sa ama ta ki ka tuwa ka a ta tam a ka wa ati ya firi ya cha ng yi a ti kwa hi si khlindi a sang hi a kwa sa mku ng hudi winti ni o yi ki ngo le ken ki tamay ti gwi gya kwa e fasi ngo le ngi ka to organisasi gya o kwi
taki kawati kang hi akte wola ke ibola ki ka kahika muku ohun ka khlindin kuma chung hao ta direktera ang havi hi u ki kawagya ok e taki lugalo kha ang hi sigya khamsan kahika hi ge department ding hi tem so ga ti ki ge ko as maria van kerkhof ge ok e taki ti khlindin diwi ka o che chiya ki bunga hangin khalin muku ohun jisang ge ti khoin ga pangai bi kwa mahang amai ka gwati ga yiga siu thoi gi thamu khoi gi wala chi cha ang gi khwasa u ingoi gi khai kang gi kan ing hi gi chi ka ing kan ho chi gi koi gi kwang ka gi kumsela su o hun chi thoin sa ang hi e gi ka ang hi sang asang hi a koi gi ka sa chu koi hi ka wati ka hi gi a khwasa i a chi wi si se gen pali ngwa su o to wa ka ni ni ka te gi ngasi wala wa wa si si rum ten ji da sam ing ni ya khwe da mu wi gi ex ka fm

mbambara hose ku uicera do atwa hata cecete nkwena ncete yato pate o kai ku stete ku cecesa te programa buri ku stete ke ka kam hai ma uice ya mo pa ta ku ku ku ta ha ha se ku fai firsu ka te si ku no ku ku su ja ta ku ji buri ku su ji te ku ka go ku ti afta ka punda no ti ja ta te zili ta mo ngo ta Eska buri kuski tete kukeke go buri jikte kutuwa kwa kumita kuku ngo edri kweji Sinyam kakwe te akumno UDM tekri te trek amukwe na khana wae ankate Si ngute sika parlamente sikitini Mutitu se ngo mokwe inge nata Ngo jauka erita Sa stati ki jauka kwe no takucha te

0: zamuk uye tiku he simutetu yami kutuli saka kumkara zao kai sahide ne kan anotuanu ya kun kwena a tema te veta he ae te skungu tako nse sirite siku kwenda mbore a kwe kwe kwe
1: ulo pefi ki tin meni tegi ekskaif emda mula ki kama mgeche gomhame hi abor ko vita bungai ko wan ke kum sile ko ang ko ati wala ama che kham ko i je khoi he tla kum ka yesi gum ma gim ni he abor ko vi am sile to mahongo ye hafta ka punda to ko tulu to mi he abor ko vi tla kum ka ing gu tam pe yu di em a i hu kya ko i te gi a che khoi ng he parliament de ki i ramber ki ka ng he ka he statu ki ka vi kwa ma ka hong ki i chu gi ya ki ka chon ki politike ti ya hong ki ka sa ki ti ma ni gi hoi ki ka sa to kwa i a chi chai un he a ong he ka a kondi sa gwe ka ng he pali ka kwa ta ka ma chong am tana sa Captain Johan Poti Potriter ya ang ha ang pumalanga ki ka polisi ki iwi ka mako ay hiko at tumugo hinoy ki ti kring ka pangatungoya sige kung kama ka yi ki iwi ka maka yi ki pangga ki bunga i ang he ikwa pangilak aki halim ay fasi masam politika parte ang ki parlamente gani ko na at ti kay he upi na ngay ngay ngay gi ahana o gi president Cyril Ramaphosa gi upi ka ki hana ki kang hea wali siko gi ka mga kanu kuna ki titra i ngay ko at kama gani gi hang gana ko hindi gi ko at kama gi samani sanga ti hang ka ang kang hea wala o wa sis irma samami ngay ya kwe damwim

tsamitse ka seisi ya tsamta ko fefen tuenda ga gamani teng ye gwa onorten 7 o nye ge xka fm siki no program de boriko go di a ko motate ga si ya enyam se na khotat tonte khirika ko tsame si 7 ire ya tsamata kwa khirina khotati akona jika Radwe onorten 7 o nye ge ke te gore go ita qe qe teno qe re ga te ta ko kum Munde kuti a xka fm a kade ta ngite kwom titi tate kumana ya mita kwom teha ta kwom cha hima kama ma ngu nga kahe nghe te ana kwa kha ngu te kahe nu a jita mashi nga khuruta nga khuta tina ta wa karta ngu imki khana kwom ya wadum me eta ukrina maenu Aji khaji de kom ta tinji de kom matia kona jika ngana khubende uta khwata anja a khutsuiji wo kurite ta dum ta ko meta ngate ana kwa kha kuri na khwata se ko ta ko ma de hu kara him e ma aji xky film 107 o ne khaji kom ta tinji a e komate

0: ke boring ga ke boring o ka chata ka ti boring ak ka chata khom kom o ka ti boring ka chata ka ti boring ta ko ti te ko ku mo te ti twa o ma ti ku ngwe nga ka ti boring no tik a memba ka ra o a ja o si a si murwa ni ka aka mba ka ra ko ye ku buma ma tori sha ka ka she ku ti aba na ko ti ta aka ti boring buma di ka o ok
1: Blaapfontein ging aan op de kwembungan om ook het te komen, chief kamama mokua. Tja, wat die 10 juni 2025 zika. 85 kurina wengi te huako. Amma tja, ten timbele spatra siki, Robert Magaliso te kreekishan kutin siki. Ngama, uro hii kerekera mwenu, 7 mart 1904 tak zika, weng kish keretihe kachata tikwe siki. Cewude ngutya wo kana khwating khama khwebunga

0: 16 June
1: wa kame singu e ngwe ta amane akinaka
2: matimo ya ga go ya ngwe go kwana hano ne ga ntin a ga nfier ta ga tinga de nyam ka ye ga e teno ana ana bende go ya ga le tena no ya ga gona nyama go mu a e sika e jina ngita e ye tran ga na tsa na de tsa njin ga na tsa na de tsa njin tsem tsa n be ga na a de strategi qala go sa Tingo kya ita jahana strategi kungo tebe aja sini kum tasen kana tasen tebe kuwa kana tasen di tasen kum
3: ti andon mukoso so ti yehe o ata koroi kung en kwe yehe ti koroi o ta kahono ti swe sano yehe nde ukwana yehe daha ofo ngomi kahono ta ti mi yehe daha ki nge ukwete o hika Nge ukwete ngahika chobua, kwenye de chobua, nge ukwete ngahika.
1: Mwe ya ngewa 16 yuni wa kume singkome ngewiki Radio XKA FM. Kama klakala ngewe. Ma sinzika he, singkori apanga klakwa ke kukukakla ngwachi. XKA FM.
4: Kum, kaya kumkwe.

Ach, am taku 14 gaan my nie ding jy gwa wanneer dit 7 o en 9 XK FM siki nu gesondheidsprogram tsho gat twa dat gat dit dit dwanga go tsu an tsa ka e ku nong kom o tlo jo jo ja o ka ezi se se sen ke di tsota ko tia go di kwa mo tlo eng ga se enyam se na go tat twa te sgeria go a si nege iri e kamate kwa ga go no nege iri ski tsho program tsi nyam se na go ga ka e ku go di de kom ta te program eng te o ga sonde tkwe nyam se na go tat twa te siki ke e kam e ku mo tlo se se sen go di de o kwana ke kwe a ga di tre ka ma se sa ta spatra ke se no clinic ke ki o fo doctor en tsa ma ga kungwe private de ke tama se kwa go no tsa a se sa ta go no tsa swere ma de go tsitsa ke fo o tlo go eng of tsa di tre a tswe tswe sen tseka hambe jwanga tsa di tre ke hambe wo blood ya tsa ke hambe se e ker sik te hambe HIV TB go tama hambe a go tsitsa swere ma of tinu tinta tsa nwa go ta go no tsa nwa ma ga nwe joji tsa nwe den ta tsa toma go te fpela no ka di no re qete motho kwa pela khom kara tsa o ka tlo pela tsa ke guru na go eno a tsa te go tom kwa ne tsa o tre si o ka ti ki me di a ango a pela ha nqino tsa khoma go te ta di jwanga a tsa ke se tinta ma ga a kwa nam ka mi go se sa sene go se na go ita tibi of now jwanga no tsho e ka ita ti tsho e tsa ke tse ka go te a tsa nga ita kwa ga kwiri no tsuno ngwe ke tsa sino se tsa ku nya go tsa isi a tsho di tsa ka go te ta nga go hino a ta ga tsa ka go te go tsa tswere go go se tsa tsam tsa tsam tsho tsa nga di tsa u i tsho tsa nga di ga ga di a di tsa tre e tsa tlo e a tso e a kone ka mutu tsa ka ta ti a pele e o fa tso e ta se sa sena ka thi ya jwanga di a e go kwana ka kungwe clinic di ki te te ta go no si no kwa am ke na se kam am shi no go mata go nte pombara ko mo go blue ma na o ho hirire hambere a wa gata matsa e tsebi mtama se sa satino tsa nxa tsa le re tsa se go ya gono a ke hika go tsa hika ta ti nxa mana go ita kwa ne ka tsa muwa go na ta iya teno tsa ke ti of na

0: Ti boring guy, ti boring we kachata kati boring ak. Kachata kom kom o kati boring kachata kati boring ta ko ti te ko kumo te. Ti to o mati kumo nga kati boring. No chik a memba kora o a jaw si asi murua ni ka akamba kora ko si ku buma mam orisha ka ka si ku ti abana ko. Ti ta akati boring buma di kao o.
1: Blaakfontein ngenxana kuthi khwembungani omco ede kuma chief kamama mokua tyarhwa ti 10 June 2015 85 kuli na wingitekgwako amatyati kimbele xipatra siki Robert Mangaliso ta cekexa ni kuti siki nuncima worohi kerekera mwenu 7 March 1940 sika wi qixkeretihe kacata tikhwe siki Nicamsiki ncima tshaja le rhwatino khwembungani ki cewude ncutya wokana rhwatino gama khwembungani a katremako kwa hambe katremako o khwe a nokamama mokuwa ma mbungana an ceusha ngasha neko cewude shota gandi ede gano omkete kuma gani ki hambe le rhwata camsika

Est-ce que FM n'est qu'en 3 minutes, que moi je suis Kamogo Bunga, qui est le commissaire de la commune, à Tedjigimé, à Tedjigimé, à Tedjigimé, Says and twin da ham guchwa da sa kuwisi si kay ang hukong ka ke radu ako si de maju ay kamo bunga ke wala nyuma ko nga de kawa hasunin ka wala at yung ke tiniri tiniri magto nga ba wala ko de kawa crime ke safety at yung ke dunga ko de kawa community heke drug nga wala wasi ke mten guchu ang nga wala nga hang kuwisi sa kuwisi ka ang hukong ka ke radu ke maju ay kamo bunga kuwisi de kawa sumano chuan ng mten chong ba da sa kuwisi si ka ke wala nga chong ngaba ko sing te gem tu ko au ngaba wolan huma ke ka ya tu ka isi pang ngaba a ko kai ko ara du ge numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngani tu ko au ngaba ngaba ang ko sa ko si ma jo ai kamu ge bunga ke ya si kamu ge wolan huma wa jetman stylo manil ateu ge khono ko si awa tolviri

ka if ka wa wala ngoi pangom tan ku chu aung program ko sa uji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pangaw ko e khai ko radu ki numuru ya woni tin seva pen ne kha fm anum tu tu ku aung wala ngwa ang ku sa uji se ka ke wala ngwa ko na ke ka ba tu khai si pangaw ko si de ka wa wala ngwa em tan chung ngwa ko sa ka uji ge ko ka ke radu we sida gim tere chwa gim ngwa wala ngu isa re kwa nkat ngu supa ki fiyar ta khamani te mo ngta ngwa wala ngu ten hwa jitaba gu isa ka wisi gang kwa wikaya ke mo ngwa maso ten duita ngwa wala ngu

0: Ki boring guy, ki boring we kachata kati boring ak. Kachata kom kom bogati boring kachata kati boring ta ko ti te ko kuma te. Ti to o mati kuma nga kati boring. No chik a memba kwara o a jaw si a si murua ni ka aka mba kwara ko ye ku buma mam tori sha ka aka ye ku ti aba na ko. Ti ta aka ti boring buma di kao ok.
1: Blaakfontein ke kana go di khwembungana omtso ete go ma chief ka mama mokua cha gwa di 10 juni 2015 kulina wingi te gwa go ama cha di timbele spatra siki Robert Mangaliso ta qeqisha ne go di siki ncima wo ro hi kere kera mwino 7 mart 19 ina fier taxika wing qis kere te ka chata ti kwesiki Nicamsiki, no macharge at a huatino. Quembungan key, Cowden, Luca Wukana huatin. Hama, Quembungan ak, at the macroqua. Hambe, at the mago. Oh, quea. Nocamama mukuam. Bungana, and Cowsha, Gasanoco, Cowdy Sota Handia. Ed, Hanum Catacuma, Hanki Hambre, what a tamsika.

Exka if kawa ulango ipangom tena kuchu aung programo ko sa wisi si ka ke rado ke kaba tu ka kai si pango ko si lagi ulango si chan tena kuing tamo ko ta ako e ane ko programo ko mto tu ko e ngo ka ulango si chan ko sa ka wisi ka kong ka ke rado ke me ngo ka ngol mage kanusya ko sa Tagi akasini ke chukuna kawa chingo tule pango kusya wa chikim ten chongo lang jichango sa wisi se ka ke radu ke kaba tua kai chi pango kwe kai kwa radu ke muru ya wani tin seva pen neha fm kanum tutu kwe aungo lang jichango sa kawisi ka kong ta ke radu agusi de kaba tua kai chi pango ten kuchu aungo lang angkwe sa jimata ke radu ke wala jichako na ke maungo maso tundu ta unga ulang

XFM kawa oleng ngoi pangom tane ko chu aung program ko sa uji se ka ke ra du ge ka ba tu kai se pangom ko se te kwang khan ko chu pa ke yena twin da khamani te mo hung tong ngo leng ngoi tane ko chi ta ba ko sa uji se ka ma se de ka wa kan uji se kha se ne ki chu na pangom man ko sa wo chi kem tan chu ngo leng ngo hung ko sa uji se ka tamasire ka wa bungus ta khim me mte chongwa ngku esa jima ka ke radu we ali kwa program ngwa mte tu kwe ngwa ta ola ngi chang ko sa ka wi chiga ngwa ko ta ke ola ngwa ko nga ta masire ke ma ngwa maso ten du to ngwa ola ngwa

ekska if kawa wala ngoy pangom tenu kuchu aung ngoy program ko sa uji si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangom ko e kai kwa radu ke numuro ya wani ten sieva pen neha fm ngan mtu tu ko e aung ngoy wala ngoy ang ko e sa uji si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangom ko e kai kwa radu ke numuro ya wani ten sieva pen neha fm ngan mtu tu ko e aung ngoy wala ngoy ang ko e sa uji si ngay dagi wulang ji cha kon ngai de ka ba tu ka isi pon ngam ten ku chu au ngo wulang ji cha ang ku sa ko ji se ka ke ra du da ma se de mong ngam so ten du ta ngam wulang

0: XK FM kawa ulangwe pangom ten kuchu aunga programa ngwe sagwe se ka ke radwe ko ya tu ka khai se pangom ko e khai kwa radwe numero awoni ten se va pen ne kha FM ngam tu tu kwe a ngwa ta ulanga ji changwe sagwe se ta ma se de kawa ne kha kama munite cha ten kuchu ngwa ba ngwe sagwe se ka ke radu ke ulangwe pangom ten chongwa ba ago jide kwa tu ka khai se pangaw koi khai kwara duge numuru ya woni ten seva pen ne kha fm an tu tu kwe a ngo ta wala ma ji chang wesa ka wi ji ga ngo ko ta ke radu kwe ale kwa program nga ke mo ngo maso ta an ta ngo le ni ma ji ta ba
1: Hi, this is Mandisa. I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Ngwe ke na me kongeo kena e hen e hasit avre ngaka ikot ngeo kena a ngeo kams kan ngeo kere ana klam here tam na kwana domi ye tamasota hina am ta kwa kams ngaka ko handa ko moi ko ha sit avre ken ta kete ko handa kams ki a ho ju kwana ziki ngeo kwe di kwenya ka ane jam ngma ham ngwe ham a juni ya ho ngeo kena ngaka ko kam hen ngm ngwe ma ya ho ngeo kena hana di kenya klam ko ta ha kam ken ngaka ko ngeo kwe tuwe ntu te te ko ta ku ngaka te ukuza na te kana domi ye sota hina a te di kwara sin ama ki.

ekska if em kawa olengo em tenu kuchu aungo program ko sa wiji si ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangwa ko ke khai ko radu ki numero ya oni tin siva pen neha fm anum tu tu ko aungo olengo ang ko sa ko wiji si ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangwa ko si de orang ji chang tenu ko ma thamo ko dam tu tu ko a ngwa ka olengo ang ko sa ka wiji ga ko ka ya da men ngwa ka na me ka nu sa ko si de ke safety ke dewe koni kuna kanu se ko chinga u tule panga ba atutu ko se manu ko kana ta ko kum tamu ko se o amani ko sa wo ji ke mdr chong ba o la ngi ko sa ko ji che ka ke ko ba tuwa khai ji panga ba ko e khai ko ara du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm manu tu tu ko a ngo ba la ngo ko sa ga u ji ga ko ka ya to ma si de kwang khang ko su pa ke wo la ta cha mo don ngo ko man ngo ko a to la phi wo chigem der chung wo ulang dam ko sagu ji se ka ke radhu ku si de ka wetu ka isi we si de ka wotin ni kom 15 minute ten ku chu ang ba lang ngo ngo sagu ji ge mung ma so tun ti ta ngo ulang

XKFM kawa ulangoy pangam tena kuchu aung programa ko sa uji si kage radio ke kawa tu kakay si pangaw kwe kay kwa radio ke numuro yang ni ten seva pen neha FM ulam tutu kwe aung ulangoy yang kwe sa uji si kage ulangoy si chakon na ke kawa tu kakay si pangaw kwe kay kwa radio ke numuro yang ni ten seva pen neha FM ngayon tuto ko ay ang ngawalan nga ang kuya sa kawisigan ko kong kaki program nga ko nga ta ako sila ki kawawa mga sila ki nekhen diharta kami ni tekan ko si paa mga ka ngawalan nga itin kujita pag may nga ka nga may ganun siya ko siya ta ki dibe ki safety ko siya nga utuloy pang nga ko siya ki mga nga maso tundito ang ngawalan nga.

boring guy, Tiburin, or Kachata Katurin, Kachata Tom Tom or Katurin, Kachata Katurin, Tako Titeko Kumate, Tituan or Matikuin, a Katurin. No chick, I'm embarked, or I had jaw, she asked Muru and the Akambat, or I could shake Buma, Mam, Orisha Kanka, she could the Abanako, the Teko Kunka, he could ya the Akashimaterana. Akatiwuri buma di kao ok moa a uang e kamekwa nin e kamekwa tim khurim twa na tim thoma ko jaro ko kum thoma ko tiku amne tin ne sin hambe tama ti thoma ko manu ma ti kum ahim ko yo nin e te nyu ko cha tuman a ko je moa a go ba a tswa tim tswa ma cha tuwa ko ko nem khom ba ham di si ka sha ta ko anu bukam ka to tsa en kara khishan Bukam kanenga tedi ya kwen kite ate akare kwa tomna hambe tedo ye kwen mo. Tek e ya nyame ye mo yo akora. Taka ya kwa kapiriri. Kapiriri kwa kwen Afrika mema te ya kwa nem. Afrika ki tedo ye kwen hambe nge kome. Teji kanya he sinebo de refuka. Ngoake timu no. Ti ngata timu te ngoake na tati nya kwa tati nga te kano. Tuye ti de ya. Nje wa ti de ha. Tino nguri ya nge. Nguri be. Shaham ki kwa wate. Ngoko mtom tom he anwa anwe. Na tom tom hinya te nya ko nya ki tin ya nya ta ko nya ki ti mo na ati ko ta ko ti ya ko nge ka ko pi cho ngam ka ma ti bandela nga no jere mo ka nyu ta ko ti ya no mo embe ye te ka ta ko ti ya pi cho mo ka ka ko no pi cho a ta o khere na ko no nge go me ya no bandela ke o akuri ya tswat na ma tswala kwa tom no ga bana ati ya te no ka ne ma ti ye qom ka ne ma me ka ma nge go ya hi nge go ya hi nge go ya hi ya nya nkhe ko ngati ni tirado etase ya tino kapu katishi guye ti guye kere na kone nga rado etase eno to mo weto kwaya ko jao owa titi ya ko kaya ngara tinguye te jao owa tino aya kuma ko khamana gawama to uka tube to kuma ko kuka ati kuma ko yakare kwa ka takono rado etase aya kuye ko ngoo kono kieko ma to kuma ko ti oe to kuma ko ake rado etase ke kuma ko kuma Tak kau ni mukhom atau kau mako kau tak kau ni mukhom mana tapi ingat waktu awal di sini tu ya awal. Tapi orang ini kata ya aku yang ni enggak mati mon, ane enggak cakap kata siapa nak kau kuam atau te ma. Kamana bandera mtu cakap jangan kau tin bandera ni okay. Ada kau ni mukhom ya cakap siapa nak kuam nanti itu ni cakap. Tak kau ni bandera mtu kamana chopper macam ya barangan itu di tak kau. Tak kau kau nak kau akan dah di amu cakap siapa tin akan cakap sih am kan nunggu. Kere nga cha para ta cha mya nin cha to bo tin khom an ki cha ba ro ko ta khama sha ro ko cha no nam khom ba khama sha ro ko cha no tiki gwe ko cha bo wa ka ye go ba ka ye go ka ye cha ko to yo tin bandera me ko ka mama mhlaba ti lo da kunika nam sanze unga ye ka tin ti me ah ti khuwa go be khom ha ti di ta ko no khama sha ro ko cha ni khom ha tiki gwe tin e ta ye ko me ki ni eno te iye go kunwe kama owe a di hamba ka tenya go owe a khunkwe tenga owe de manga kwa di hamba ka ya ga nge u tsa ka ta kwe tsa ka ta di hamba ka ya ga na go khane yise se di hamba nga kwa te ata ye u ga bana tsa ko ma go be mdo me do me tinga he u he ga di ta ko a ta me go o ga ta mana nya in tre ta me ma ta ba a ma te ya ha tsa khiri khiri na tsa ya ha kan dan u dim doma cha komsha u cha cha koma gobe ma khuri dim doma ding cha nga ka ndora ko hambere kwa tete a wa te khere

ka if ka wa wala ngo em tenu ku chu au ngo program ko sa uji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pang ngo ko khai kwa radu ke numero ya woni ten seva pen ne kha fm ngan tu tu ku au ngo wala ngo ang ku sa ku ji se ka ke program ngo ko nga ke ka ba tu khai si pang ngo ko khai kwa radu ke numero ya woni ten seva pen ne kha fm ngan tu tu ku au ngo wala ngo ji chang ku sa ka wi si ga ko ngan ka ke program ngo ta ka ba tu khai si pang ngo ko sen de ge kwang khan gu su pang mini ting ne mo ta ngo ba dang we sa de chi mo dang ge u la ngo ji cha kon ha ta ma si de ge me ku sen ngo ba ne khe a ti ji ge ku em tu chung ngo ke ma si de ge dang ngo kon ma de ka u a ki ni nu jo ai ke ko la pang ngo gu se ta ge ko chi ngo tu la ge ka na ko chu ngo gu se ta ge ka gu zi la ka ku a na tham ko e problem ngo pang ngo ma ni ho sa o ma ni ho wa ᱮᱱ ᱠᱚᱜᱚ ᱵᱤᱥᱞᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱩᱢᱦᱟᱞᱮ ᱛᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱫᱮ ᱵᱚᱞᱟ ᱜᱟᱡᱤ ᱪᱟ ᱠᱚᱱ ᱱᱟᱨᱮ ᱠᱟ ᱩᱜ ᱟᱜᱩ ᱥᱤᱫᱮ ᱠᱮ ᱠᱨᱮᱢᱤ ᱠᱮ ᱥᱮᱯᱷ ᱛᱤᱜᱮ ᱫᱩᱵᱮ ᱠᱚ ᱡᱤᱝ ᱱᱚ ᱫᱩᱞᱮ ᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱜᱩ ᱥᱤᱫᱮ ᱠᱮ ᱵᱩᱝᱜᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱪᱚᱥᱭᱟ ᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱫᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱠᱮ ᱪᱩᱠᱩᱱᱟ ᱯᱟᱝ ᱱᱟᱵ ᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱩᱡᱤ ᱥᱮ ᱟᱛᱩᱛᱩ ᱟᱥᱤᱝ ᱱᱫᱩᱵᱮ ᱛᱩᱛᱩ ᱜᱮ ᱪᱩᱠᱱᱟ ᱚᱣᱟᱡᱤ ᱜᱮ ᱢᱮ ᱢᱚ ᱠᱟ ᱵᱚᱞᱟ ᱜᱟᱡᱤ ᱪᱟ ᱜᱚ ᱥᱟᱜᱩ ᱡᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱛᱟᱢᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟ ᱥᱤᱫᱮ ᱜᱮ ᱪᱚᱜ ᱱᱟ ᱵᱚᱞᱟ ᱱᱜᱩ ᱥᱟᱜᱩ ᱡᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱠᱮ ᱨᱟᱫᱩ ᱠᱮ ᱚᱞᱟ ᱱᱚ ᱢᱛᱮ ᱪᱚᱜ ᱱᱟ akwe alikw abraham mtutukwe ungo wala ngu sakwisi se ka ke radu ke maungo maso ta gongo wala ngu kuchitaba

0: Ke boring guy, ke boring o ka chata ka ti boring ak. Ka chata khom kom o ka ti boring ka chata ka ti boring ta ko ti te ko kungo te. Ti twa o ma ti kungo nga ka ti boring. No chik a memba ka ra o a jao si a si murua ni ka aka mba ka ra ko ye ku buma ma ori sha ka aka ye ku ti aba na ko. Ti ta aka ti boring buma di ka o ok.
1: Lapfontein ke ana go di khwembungana om o ete go ma chief ka mama mokua cha kwa ti tin yuni to lesin 15 to naxika 85 kulina un ke te kwa go ama cha ti timbele spatra siki Robert Mangaliso ta qeqisha ne go tin siki ncima woro hi kere kere mwino 7 mart 19 ina fier taxika un qis kere ti he ka chata ti kwesiki We come seeking a charge at a hotin. Quembungan key, so wooden, which I will can a hotin. Hama, quembungan ak, at a macoqua, humbe, at a mago. Oh, quea. No kamama mukuam, bungan, and closer, glass and no, so would you shoot a handy. Ed, Hanum at the coma, hanky humbe what a

Mimi ku kayikhanda banga khawuliku take makhangoke nqa hay makhage wana kuke kha Antonio Sabao mnju khuma ke gay ngami ke ka mchuwe kha boyomba ya nge ngami ke kuka la Antonio Sabao take makhage ngu Antonio Sabao khawuliku nga khage qane khage chu Antonio Sabao nga kan khage wanjani toto ka uke chama putu hay ka uke chama putu mage uwa ka feng ta uke ngiya khawum tuntu no wa gmecha tandibi ta ke chia chu tage ma ke chia chu ma chi ka ke un vie ke cha ta der ta vie ke ma ge jaba tropa mo gun jaba tropa ma he ta ko ka mo mo ta tho ke chhe tu ta ge ngai ta ge ke chhe tu ge ngai min ga khan da ngu ta min ga ke khan da ngu ju ge ono mu to akhe wa ge ngau ka mo mo ta ta ke ngau ya ka sri sande ta ju ka trup ta ma mo gu shin ya chi o tro ta ge khen ba khun ta ta ne ba khun ta Conga Yakwe. Matua Negaway, Mugging Ginova Conga Proclaimer, the Wamogasanova Kong, Yaging Nova Conga Proclaimer, Mugasamogi, Kamamogi Nova Conga Proclaimer, the Kamamogi Nova Conga Proclaimer. 4 hours in June, Gun in June, as we gained the Jokesino, Yakitlanda. Me, Kepanganoa, Tamato to Kepanganoa. Yachi O, Mugushin Yachi O. Yachi O, like a Kulaka Chun, Tototaka Kanova Kong. Sin conto do takem kanwa kanya alikwa khong ta khong ke kalen kawaya kaya to to acha antuna ta makwesina wa ngoke khala ara khama kwesina wa ngoke makwesina wa ngoke makwesina wa ngoke kwesina wa ngoke jo kaya ga enjwa wa ya na ne makula ni wa kamu mo ke khala kwesina wa kamu to do takem kamu ta khalen jo khong wa ka khun ju ka ka to to ke ka ya ke ka ti tegen kawaya jo Kamomo ye ke kanoya takia mabengi akenge ama yakage mana tropa yake o mabengi ta mabengi ha ogenge asa luka shikenge ama rengi ta ju tanu ke wala kuya iren dara takatoa tuke kaya kala ngaka ke panga kaya kala ngada si avilinga nga magasha vilinga kala ke kula ka chok o aminga ke yame e magasha kamomo ta fete kandre ke kula ka mesa ta makto tu kabo ma mogin kuna ta khangwe ta ne ngiyami ye he mawa ta ye cinta kwa sila ye bai bona kaino wa se khoin da hsin kabo ma asi mitero ta khale mi mogin ngiya kwa la ta gane ka ma cham ngun se na mbiya o ta sinta na tuwa mi chogi na mbiya ta ngai kwa tu sa o ta ba pani mangu ha ta tsa ya auto problema lo ache wa ke ga ne ka ka ta ne ke khabira che ta sin ka tu wa ma re kha ma ka che chi si ta ba ko ma ko na ka mo ta ma ko na ba ka mo ma ke mi kha ke khu e ga ni cha tu tu ke kha he tu tu ke e ka ka tu na mi he ma ma mi ngai jin ga mi ma kha nga chi ka ma o ta ba ko ya ka nga ba ya in ja nga ba ka shin a family shan de be shan cha wa kwa sha yin wu shi ka ka ne